0: matimu ya siku.
1: Makumambiri ntlanu nangwe ka khota vushiko wa 1829 mfumo wa koloni bya vuputukezi a Musambiki wutla ni ku yalisa ku va a xiporo xokari xilumba vinyi kumbe tikumponi ta ku kala nga le mfumo wa Portugal.

isiku ro fana le ka lembe la 1889 mfumo wa koloni bya Portuguese ve utla a xiporo xisukelaka ampolo wa dropeni Maputo ku nghena a Afrika-Dzonga hambi ni eSwatini. Mhaka leyi yi endleke hi ku va ku kiyela ndhawunyana yitsongo ku va yi yaketiwa, xiyimo lexi xi endlaka ku va ke tinkomponi leti a ti zama ku tla ku va xiporo lexi xi lumba tona leswaku ti nga hakeli tinemba, kasi ku posa swilo kusukela mpolo ku ya nghena Transvaal hambe ni ku huma ku ta a tikweni. Ka man'wana matimu ka siku ro fana ni nyamuntlha kambe 1945 varhangeli ni vakombisi va ku hambanahambana va matiko ya misava a va funga xipfumelelwani Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas i mukhwepa wukulu lowu a wu lavetela tindlela ta ku katsa ni ku patsa matiko ya misava ndzeni ka xipfumelelwani xin'we xa ku helisa tinyimpi hambe ni ku hangalasana kumbe ku dumelana. A ku tavake hi xihubyana lexo a ku fanela ku nhundzeliwa a nhluvuko wa matiko ya ku hambanahambana. Ka wona sweswi matiko yo tala ma kumaka kona ku lomba xuma hambi ni makungu ya nhluvuko.

kama ngwani matimu hi makume mbele nthlano nangwe ka khota vuxikwa 1960 center Madagascar a teka ankhululeko kunze malembe mangale mangaki ndzaku ka nyimpile ikulu ya umbiri misaveni hinkwayo na tikula Madagascar lava tindlela ta kuva ti huma ukhumbini bya vukoloni bya vufurwa inga France mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ka loko Madagascar a ta va a hakarile tindlela ta ku lavetela a ku pfunisiwa ka matiko yo tala kolaho Coronel Michael Randrianirina a ve a rhangela a nhloko ya mhaka kuza ku kumiwa Primavera dos Novinhos nga ve a mhaka kumbe nkarhi wukulukumba swinene leyi a wona ku kumekeke ndlela ya ku khulula Madagascar ka vukolonyi lebyiyana.

0: Anga etlele Yehova no usiku. Ati kwenda Msambiki ileka 6 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Carlo Mingsiti tlhamyata michini ka antena national ko baita ku fikisela nongono ko journal da manhã, vuyingisiti.

Vuya hita kina xikamwe vuya hita imba swinwe vuya hita tira swinwe muyingiseti wa ku rhandzeka marito ya Serge Muyombo mani ntiyiso ngopfu kulu swinene mani nkoka ngopfu swinene swa laveka ku va hi patsana swa laveka ku va hi khomana hi mavoko hi famba hi ri swin'we hi kombisa a vona kulobye hi kombisa vun'wana tiko hi kombisa a kulwa swin'we nyimpi ya ku va hakunene hi hluvukisa tiko ra hina hikusa a loko ri xa siku rin'wana na rin'wana hi tsutsumatsutsumeka siku rin'wana na rin'wana hi huma le endlwini hi ya endla xa ku karhi hi lwela kunene a tiko la hina kambe a hi la ku leswaku hi lwela mindyangu ya hina kambe nakona hi lwela a tiko hi lwela a ku hluvuka ka tiko hi lwela matshamela manene ya tiko xitano swi ta koteka ku va kunene hi hlulela a vusweti hi laha ku lavekaka hakona swi ta koteka ku va hi hluvukisa tiko hi laha ku lavekaka hakona loko hakunene hi tirha impatisano a hi veni ni vona kulobye oitora je tlatekela 20 minuto nkarhi wa ku va ku fikisela switiviso Latifa Mulungu hi loyi a kombelaka ka loyi a nga tshukaka a rhulile a Kia La Mova marka Mazda lana ku nga ni Xavero la Absa kumbe ku remote leswi swi lahleke leswi a Kia lele lahlekele a mugangeni wa bazara la Limpopo hi siku la 24 ka junyo atolweni kasi loyi a nga tshukaka a rhulile a khiyaleli a komberiwa.

lowu tivisaka leswaku eka xibedhlele lexi ku kumeka ntsumbu lowu kunene u kalaka u nga tiviwi mavito, kambe hi ku vona ka vona swi tikombangi munhu loyi a na makumanharhu wa malembe na ntlhanu na a kongomisa kasi nkarhini wa ku hanya ka yena munhu loyi a ta hi le ximbutsu na a rhumeliwi kumbe a transferiwi ka xibedhlele xa ximbutsu hikuva a chayisiwi hi movha. Na swi lexitano loko a fikile a xidoropeni kumbe a xibedhlele xikulu xa ka Cencai a luze vutomi hi lo siku lolelo. Hi ndlela leyi ka kombeliwa a tinxaka kumbe lava va vilelaka a munhu wa ku karhi endyangwini wa vona leswaku va nga kongoma ka xibedhlele lexi kasi ku va va ta lulamisa ta ku teka ntsumbu. Na hi basisa leswaku a ntsumbu lowu i wa rhambu la xinuna. Eleka 8 horas na 22.

Sekeleka oima lavisa mahlweni nambe loko arsikula tolo lenga va karatile nambe loko kunene akuisa ka wena tolo kunga va kukaratile kambe nyamthele ka sikuli ntwa xitano sekeleka oima lavisa mahlweni moingiseto ku randzeka vani ku tsemba u voni matimba swa laveka ku votini ka matimba xihundla xikulu lexo xa ku votini ka matimba hi wexo ti dwele wexo swa ku leswi swinga tsandzeka tolo namhla swita koteka leswi nga koteka tolo namhla swita lunga ku tlula mpimo hambi loko swi yo lunga ku tlula mpimo tolo nyamhla ka swita tshamisisa swi tshamisekile hi leswi lavaka swona moingiseto ku randzeka leswa ku ri siku ra namhla hinkwerhu e chonisa kuve tsakile mintiro ya hina ifambi khwatsi hina hinga taka hinga kata mabindzu hina vela swaku abindzula hina nga valele nene hina hinga masimweni ku rimeni hina vela leswaku hakunene ku nga fika nkarhi wa ku tshovela hi tsaka ngopfu swinene nakona hina va leswaku nyamuntlha ndzima leyi hi fambaka yona hi nga va yi famba khwatsi hi nga va hi swi kota ku rima hi za hi muka le kaya na swa ha tshamisekile hi le ka witorax hi tlhatekela 35 minutes hi longoloka ni wunanga muyingiseti nkarhi lowu na ndzhaku ka ku va hi kumi chakazi loko a ku no time to lose hi ta kuma Franisi Zandamela loko akwe gulangu masuchi wonetela swa karata kambota ku yini

Khensama o khongela ndyangu wa wena, khensama o khongela vana va wena vhela marito ya Herminio elawa matshovaka timbilu. A swi nga laveki ku va bava wa ku karhi a celela n'wana, a swi nga laveki ku va muveleki wa ku karhi a li yena a heleketaka n'wana wakwe. Kambe ta ku yini ku rhandza ka Xikwembu loku endlekaka vuton'wini bya hina siku rin'wana na rin'wana. A li khensama o khongela ndyangu wa wena, khensama o khongela muyingiseti, o khongela bindzu la wena, khensama o khongela ntirho wa wena, la ndhawu leyi u kumekaka ka yona, lana u tivaka leswaku minkarhi yinyingi kumbe nkarhi wa ku leha lomu u kumekaka u ri kona, ku khongeleli muyingiseti leswaku hakunene u ta tshama ka ndhawu ya ku basa, hikusa a lana ku basekele kumbe lana ku nga na moya wa ku kwetsima. Ni mintirho ya kona hi leyi baseke, ni mintirho ya kona hi leyi wisaka ku tenga. Loko le kaya khongela ku va moya wa kwetsima wu ta nghena, kambe u nga khotlhi leswaku swi na tshima ku va u basisa ndhawu liya leswaku kunene moya wa kwetsima wu ta kota ku tshama khwatsi. Oitoraxi na 49 minutos.

Parabéns a você, Itangela Xinguanana Xingatuariwa Nyamontla, Ave Marituia Reinalda, está no que é o meio que se toca o Rança Canena, e Tlatequela Marituia Hinaca Reinalda, e Tlatequela Acuchuvaca Hinaca Reinalda. E tlatekela ku tlangela ka hina ka Reinald leswaku a kunene ri siku ra namuntlha livelang ka teko ngopfu swinene eka wena u hlanganisaka lin'wani lembe la ku velekiwa ka ri siku la nyamuntlha eka wena ka ri siku ra nyamuntlha u kulungela ka swin'wana na swin'wana hi swinyingi swa ku swi kulungela malembe ya ku velekiwa malembe ya ku tekana kumbe malembe ya michato malembe ya ku babatisiwa malembe ya ku va u swi kotile ku ya ka ndyangu wa wena van'wani va tlangela hambi malembe ya ku va va xavile movha hambi malembe ya ku va va zungunele ku tirha va tlangela lexi lavekaka kunene ku vo tiva ku tlangela tiva swa ku a Radio Mozambique a na wena muyingiseti wa ku rhandzeka a ku tlangeleni eka ri siku leli la namuntlha hi vulavula hi 26 ka junio ka 2026 nkarhi lowu muyingiseti na 9 horas na 20 minutes xi ta va hi ku tisela kasi a nongonoko minha história.

0: vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
1: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
0: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
1: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.
2: Mwingisetu wa kurandza ka Radio Mozambique emso provincial ya Gaza. Shanga ila hiti waka kona shifunza nkulu Gaza le shishantiwe kengopu indambe kusukala mwete ya jeneru kuyafika marsu na shulishtanu ya leno shifunze nishaka shokwe ashika nikiswe ni shashilembeni

0: swa hi karhatela mahanyeleni ya hina. Ma xi kumeka na hi hanya hi ku hi loko hi pfuka hi ya fambafamba hi ya masin'wini, kambe ke swa hi karhatela.
1: Mamani Vitoria, hi nga hi byela a leswi u swi hanyeke hikwalaho ka ndhambi.
0: A ndhambi yi nghenile xilembeni yi ni tekelile swinene, yi tekile muchumu ya yinyingi swinene hi ntambu.
1: Mu swi kotile ku va mu suka haleni mu ya kumaka ku tumbela?
0: Hi kotile ku va hi suka lomu hi suka hi ya ha tumbela a Hokwe. A Hokwe hi fikile ka Hokwe hi tshamisekile be, kambe ke a ku hlupheka ku ve kona.
1: Hi swona a hi nga se fika lomu, a kusuka ka n'wina lomu mu sukile hi ku va mungo yo tsatsiwa, mu sukile hi ku va mungo swi sukela ha n'wechi mu ku swa antswa hi suka, kumbe mu yo twa ku chumayeliwa swaku xilembeni ku ta tala hi mati?
0: Hi sukile hi ku chumayeliwa leswaku a mati se ma fikile, ku lava ku hi suka hi kongoma aka Hokwe. Se kunene hi fambile hi aka Hokwe.
1: A ku famba ka n'wina a ve hi ku va mu yo lamuleliwa kumbe mu fambe hi matimba ya n'wina n'wexe?
0: Vo hi lamulela hi nawu wa mfumo.
1: Mu fambe hi yini? Mimovha?
0: Hi mimovha. Hi fambe hi mimovha hi ku mati a mu huta se yantlise hi huma hi famba.
1: Hi swona. Mu nga hi dyela katsongo ku fambeni ka n'wina mimovha leyi mi vevukelile ku va mu yi kuma, mu yi kumele kwini, mu yi kumisi kwini?
0: I hi vevukelile. Ni vevukelile.
1: A ka mimovha leyi a li mimovha ya mfumo kumbe a li mimovha ya ku va mu hakela mali ku zama ya kota ku fika ka Hokwe?
0: A yi li mimovha ya mun'wanyani mun'wanyani yi hakela mati a maleze ya fika ka Hokwe.
1: A mali ya kona ya ku va mu sukela mu ya ka Hokwe, van'wani ka miganga yin'wani van'wani va londzovoti ku koxa timali tinyingi lomu ka Hokwe, yi tamisisile a mali a li yoleyo ya ntoloveto kumbe va khwelisile ku vona swaku mu le ku xanisekeni?
0: A va khwelisanga, a hi famba hi yolamu ya ntoloveto ya 20.
1: Se a loko mu humile lomu a xilembeni hikwalaho ka ndhambi, swi kona leswi mi nga swi kota ku huma na swona kumbe mu yo huma ntsena?
0: Hi huma ni timpahla, mibedo yi salile.
1: A mu yi lulamisile ku va yi sala yi tshamisekile kumbe?
0: A hi lulamisi pra yi sala yi tshamisekile, manje yi onhekele hi ntamu swinene, a yi huva na mibedo yi etlela masangwini.
1: Hi swona loko mu fikile eka Hokwe hi nga hi byelanyana xihintana mu hanyisi ku yini, mu tshamisi ku yini, swi vevukile?
0: A loko hi fikile ka Hokwe hi yo fika hi ti tshamela va hi yamukele hi ku rhula, hi tshama hi ti vhikela lani hi nga tshama kona hi ti hlayisa. Ma ya tlhela a mfumo swi kota ku va u hi nyikanyana swakudya pra hitla.
1: Hi swona a mahanyelo ya le ka Hokwe leswi a muli vanyingi a ma vevuka a ma karhata i wihi ntlhantlha kumbe swikarhato swi mi nga hlangana na swona?
0: A ma vevuka ma karhata, kambe ke a ma nga karhati swinene loko u twisisa leswi va ku tlhamuselaku sa hi landzeriwa ngopfu hi nawu wa mfumo ni xibedhlele swa ku laha mi nga tshama koho ku lava ku mu ti vhikela. Se kunene a hi ti vhikela hi michikitelo hi ku kula magege hlantswa timaprati nika makazi libanyi lungwisela se hi tshamiseka kahle.
1: Hi swona a ta majela a ti vevuka a ta ku hlayisa vatsongwani a swi vevuka?
0: A swi vevuka, a swi vevuka hikusa a swakudyanyana leswi a hi swi kuma hi yo xava se leswiya swa kaca ka khixini u fika u dla kuse na khixini or wa teka kuse na khixini maxi a hi ti vhikela hi ku ku ti xavela.
1: Se a swi kumeka swa ku xavisa swakudya laha mi kumeka kona?
0: A swi kumeka mabazara. A swi kumeka.
1: A swi vevuka ku va mu ya mabazara ma xava swakudya? A mi nga na vatsongwani a mu li vangaki ka ndyangu wa n'wina?
0: A hi li dash lana hi li kona.
1: Na va suka ndyangwini ka n'wina a mu li vangaki?
0: Na ni suka ndyangwini ka mina a ni ni set wa vanhu ku landza 4 wa vanhu.
1: Hinkwenu a mu li ndhawu yin'we?
0: A hi li ndhawu yin'we maxa swi vevuka hikusa a hi tshamaka ku basi. A ni vulavula ngopfu hi basi na ku laha hi nga tshama kona ku basi.
1: Lana a mu tshama kona a li ka matenda ka ku ma hisa kwini?
0: I li ka tiyindlu ta marikwe
1: ta ku lomba mfumo.
0: Ta ku lomba mfumo, ha ta mfumo ta ku kombela ka vamakwenu va hi lomba hi etlela ka tona.
1: A mu nga yangalana ku nga hi van'wanyani lava a va yamukela va ku tshama hi ndhambi?
0: A hi nga yanga kona maxi, a hi nga yanga kona.
1: Hi swona a ndzhaku ka ku va a ndhambi yi yehlile mu vuyisi ku yini haleno mu kumbe mu heti nkarhi muni seni ya ku tumbeleni ka ndhambi?
0: Hi hete mikama ya yinyingi ku sango n'wana a tsemekile se a yo fohla hi ta haleni ta sungula ku hamba libeza hi limpa.
1: Loko mu kumekileni ya a ku na lava saleke va onhetela ndyangwini a mu zanga mi kuma na swikarhati swa ku va mu yivele.

0: iwa mudumeli wa njangwini wamwe va onhetela swan'we
1: Byron ka mina a va yivanga hi swikuma swa ku swi onhekelile swona maxa va nghenanga va teka minchumu ya yini a va nga ngheni
0: hi nga hi byela a mavuyelo ya n'wina mu vuyisi ku yini ku za mi ta fika haleno se mi nga kona nyamutla
1: hi vuye munenge hikusa ku nga se va na movha ya ku vuya hi yona haleni Diposi a matama nga thanga mali makulu magama lomu ka masenge hi khupuka hi vuya haleni se hi magama ka kalungisiwa mbangulu ya ku siku tata ngheletela ku va ku ta vuya movha ku cheliwa misava se wona movha pra kota yi ndlula kambe hina vanyingi a hi vuyetele hi munenge
0: na ku na mati
1: na ku ni mati
0: a mi nga leti vone mu le nghozini ya ku va mi ta tshoka munyamalala mulova kwa matini lomu
1: A hi ti cuvuka lana hi fambaka kona hi teka tinhunga hi dzimele le vona swa ku hi ta wu khupuka phela ku ya kaya ku sa kaya kaya
0: se loko mi fikile haleno kaya mi fike mi nghenisa ku yini mi kale ku tikhoma
1: maini yo kala amasenge ku vari ye amati makulu yo nghena tindlwini hambalipeza gama hi vuya lomu a maruweni hambalipeza ke ku nuwa kambe a hi tikota ku tikhoma na hi tikota ku tikhoma ni ku tiyifundhisa swa ku la hi nga tshamaka kunene a ku basi
0: hi swona a ku ta fika nyamuntlha mi endla yini leswaku mi kota a ku susimuka mi tlhelela ka matshamela ya vutomi bya tona
1: a swoswi hi tsutsuma ni timhaka ta ku kongoma ku ya fika masin'wini kambe ke swoswi si ku ngheni mati si hi hlamala mati lama tlhaku mata hi ku tsutsuma matlhe ma hi tekele nyamuntlha swoswi ni nga nyima kona ni vuye hi maxamba machi mavhele hinkwawo la ni tigwalelile ma tlhele ma famba se swiwani hi lo leyi nga tlhali nghena
0: se a mi na maqhinga mo machaka swa ku mi ta endlisa kwini leswaku mi kota ku sekeleka
1: a hi se va na maqhinga man'wanyana hi na nchumu a hi na nchumu xi nga khoma xona ni tinyamuntlha
0: a vatsongwani le kaya u na vona va yaka tidyondzweni
1: va kona va ya ku tidyondzweni
0: hi swini leswi va endlaka swona leswaku hambiloko swi va nga ka matshamela lawa ku nga ni matshamela ya ndhambeto hi kan'we leswaku ku ni malaria ni madiarea leswaku va nga kumeki mhangwini ya ku va kuma mavabyi lawa kumbe hambi yin'we na ndyangwini mi endla yini leswaku mi nga kumeki ka mhangu ya ku va mi kuma a mavabyi lawa ma taka hikwalaho ka tindhambi leti
1: a ku hi nga kumi mavabyi ya tindhambi leti hi tivhikela hi timhaka leti ya ku hi basisalana hi tshameke kona ku xonga laha hi tshameke kona ku nga kumeki na ku ni nsila hi byelana swa ku vananga mi nga tshuki mi tshamalana ku nga na nsila se va swi tiva ku va swi amukele kusa anteni swo swibarweni la mina ku se vana loyi a nga ni mbabya kola

0: Hi dyondzo mu yi suseke kumbe mu yi kumeke kwala ka ndhambi leyi?
1: A dyondzo leyi yi kumeke ka ndhambi leyi i nyingi mama.
0: Matshuka mu pimisa leswaku lana mu tshamaka kona ku lulamanga mu nga tshuka mu navela ku cinca a muganga mu cinca ndhawu ku va mu ya kumeka ka tindhawu ta ku tshamiseka leti ti kalaka ti nga le mhangwini ya ku taleriwa hi mati.
1: A hi se swi dyondzi hi wo swi pimisa swa ku hi nga suka ku saleri se hi vonaka swongisi hi ya ku feni maxa hi nge gwenti kusuka sa ka tiko leri hi nga nyimaka lowu hi leri tiko leri hi nga tshemba lowu li nga ni swakudla futhi leswaku loko hi teka xikomu hi ya masin'wini ya hi harima hi ta pfuneka.
0: Hi swona marito ya ugamesa u nga ma vulaka swa nga ntsatsiwa ma kongomisa ka van'wani va rikwerhu lava kumekaka ka ndlela yo leya ku zama ku sisimuka ndhawu ka ku va ku vonekile ndhambi.
1: Ah.
0: Ntini swo tsatsiya ku va makwenu ku va musisimuka mutiyile
1: i ku va hi ti vonela leswaku hi vagwela va makwerhu swaku va makwerhu laha hi nga kona swo swi le ka nkarhi wa ku va hi hluphekile na hi hluphekile ku lava ku hi ti tiva matshamelo ya hina leswaku hi nga tshamisa ku yini ku va hi teka xikomu ya masin'wini.
0: Kani mambo hi khensile muyingiseti loko hi kumile xiyindana xa mamana Victoria Makambuye ndzhaku ka ku va a kumekile ka swikarhato swa ndhambi haleno xilembeni xitano mintirho ya Radio Mozambique Emisora Provincial ya Gaza leyi fambisiwaka ka nongonoko lowu wa ku vulavula hi swiyintani hambe leswi swi kombisaka a ku sekeleka kumbe ku pfuka ka hinkwawo lava xanisiweke ndhambi.
2: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
3: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.

Ele ka 9 horas e 40 minutos, já abre rito la mamana Elvira Viegas, loka kuva tshele, kombela kuva manga, vanga hi komba ndlela. Na vele swa kuva vatsongwana hinkwavo kunene muyingiseto wa ku rhandzeka loko a xokoteka, a hi ta va khoma hi voko, hi famba swin'wana na vona hi va komba ndlela ya vutomi byinene. Vanyingi vatsongwana va lahlekaka, vanyingi vatsongwana loko ri xile nkarhi lowu ni ndlela leyi va faneleka ku famba yona va hi tivi. Loko lichona a ya ha hlayi imihlolo hi vonaka lomu tindleleni, xitani loko ngi ya swi kota ku va ntsongwana wihi na wihi hi hlanganaka na yena hi mu komba ndlela a swi ta va swi ni le sima. Kambe eyi a matshamela nyamuntlha se ma tsondzoma, hina a khale ka masiku mbetolweni ka masiku hi kule na loyi hi hlanganaka na yena a le wa ntanga ku tlakuka la ndleleni, a hi mu vona swa nga mamana, a hi mu vona swa nga bava, a hi mu vona swa nga hahani, a hi mu vona swa nga makwerhu. Maje kambe ke ka masiku lawa ya nyamuntlha a swi hlayeki, xitano hi tshuka hakunene ku nge yo tlhelela ndzhaku hambiloko a yo lava ku va hi nga va tshandzavutela voko hi va pfuna vatsongwana lava.

0: Dit kon gaan Mosambiek hier ga 15 jaar is.
1: Emissor provincial de Gaza.
0: Kurleng se do chichi chofa thenga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Kushameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Mitsikari mwingi siti. Wewe katika chitich mitsikari ya wazishano 26 kamchima wa juni 2026. Kuduka salu wakavato ngu sifuyo. Kushukwa lisa mfumo ania distrito ya messengeri tingonyamo hambi ni tinzu ufutia tiduka salu wakavato amua mitini hambi ni libalani. Kuchima hiki distrito nasionali jishna uredusan durishku amua distrito amua gaz. Mwana wama hako ntumoni ya distritu ya Gijana, washuta chitsungu kasikufula kwenye chengetila dibindu, ndani kakulu wansika atasia sawa kwa kungu chichi ya kadimbimu. Misungu ya tenga chitichi, tenga ya kadamila jilbatu buki, ntunzana kulotea mara buduya, haka michini. Kuhorloke la kati ngonyamo hambi ni tinzu ufuku, mweka kutava, amua kavatu, kama kaloyo hambana hambana ya distritu ya Masinjiri upemba ka provinsia ya Gaza tingonyamo ni tinzufu kutuwa tete mwana kako tichiduki sala watu mwa mitini hamini libalani mwa kujiswa koti humo kama siku ya kunkwa ania distritu ya Masinjiri tihumu timbidi kutuwa tinga mwana katichidumela tidawa hame ni mbongola eto nguti ngonyamo hame ni tinzufu kama kalo ya mnyamani mweko ni mkatini. Maka inga makuweni chitsungu. Chive ni kutava. Hambini kuweni kuwa hantuluwa simaho. So hambana hambana hamua matimbini. Alifadula distritu ya Masinjiri Sergio Costa. Anga hininga mwungwewa. Acha msaito kene haze. Katingonyamo niti nzufu. Ania distritu ya Masinjiri. Kuo kasitingonyamo niti nzufu. Ania distritu ya Masinjiri. Tuko natila kambe timbi uti ya timane kako titi matimbini. Maka ima hako kuweni dibindu da sakuja. Ditumela msana.
4: Registramos 38 casos de invasão de machabas por elefantes, com um saldo de 23 hectares totalmente destruídos. Desses hectares, em termos de previsão, nós contávamos uma colheita de um pouco mais de 90 toneladas de produtos diversos, o que significa que os animais, sobretudo os elefantes, têm sido um problema bastante sério.
3: Administrador do distrito e a Messenger, Sérgio Costa, achou uma coisa em tudo a Catimbeu, e o Tinsufu. Hambi kumweko niti ngonyamo. Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastre chikani kiso cha mfumo cheche hangela kuonelela tipango ina distritu ya Gijana kuna mwa gaz chikati li mtumo chutila chitsungu kuweni chengatila usawi hamili bindu na nikolo nchikaratu cha kuchicheche katimbimo mahungu mata wakati chuta mtumizana kuloti Rogério Madere.
5: Chikani kisucho hanyala kulo ntatipango tamtumbu nuko disuritu wa Gijana amua Gaza chucho tila chitsungu kasi kuwa vadimi venga tila mitumo yawe iyo bindu la saku ya amua tembweni kasi kuwa kuhungulwa sikara tusisi na usuka suoneka kamichima ya ita kunguha kachihala chupinda mpimo kamkungu metuwa disuritu wa Gijana chikani kisucha INJD chimaha mtumo washu tila votse vahanyi wa disuritu ilea kasi kuwa velondola tumu ya ikuho ya ingasi wongu mati atindambi titinga waneka mkatunuka limdi kwa dona zarani okene kuwa kubindula saku ya ngumta mwa hombe kuwa kususuku kuwaneka nzala hambi kuchutoka kuwaneka chahala kamichi maia itako charia INJD halea Gijana Juvensi Umbala ni omba titokene vatsimbila tsimbila kama kalo hambana halea Gijana ve gunsi titunguka titokene kata chahala cha hombe kamichi maia itako na kona asia wabindula kutembu ya nivadimi wafala kuwa visi veki sala service sose kasu kuwa vatsuku ishupa ngu nzala
6: paralisho ama mwredi ya ene ya Gijani mata kumeka manga shansiki ikusunela ka El Nino yishoshotela shunene ava hiti kulisha ku ava rime parima va provetara nitamu shunene amatila manga kona lumu nkwaku makwatini va provetara kurima va duala shumilani lisha kushitakota ku shukwapuna loka va kusigira ku va provetara matila amatila eta shaku pelimenshi ate dezembro va ni au delele nene lishaku sulanka moku wa janza shinene kopele menje swikona switsongo vanga tava xihlayisile lomitini swaku a janza linga va tikele ntambu swine
7: kutani a switsongo xa hlamula ku aku tsatsaya ka nwana varima vanhu
6: varima swinene varima swinene va kombela timbeu timbeu va nyikiwa enjede yona ihlohlotela ku ntambu swinene inyika tinyikela timbeu enjede inkele swinene timbeu lomu hinkwawo ma komunidade leswaku a varimi a va landzeleli ndzongo lowu nga koho leswaku va ta kota ku vhika a dyandzaleli swona lako porke hi nga ka kunene hi ta ve ni dyandza ku sukela lembe le ku fika ku sungula ka lembe le taku
7: mayelana ni matshama lawala swa sindzisaka na kona ku wa xitshungu xi rhandza ku gwalaa mi gwala ku sikisela ka mumu ku fana ni matshimbu ni migongo
6: hi va hlota hi ntambu swoleswo ku a va zami ku gwala a migongo a byala matshimbu lomikoveni a gwala masalada a gwala makofu leswi swi pfumelaka ngopfungopfu tanihi ku a swi tiva hinkwerhu swaku lomu mikoveni ka hina ka ha ni mati sweswi a va tirhi va tirha leswaku va provhetela mati leswaku ni loko matshuka ma nga ha li ko va ni xo karhi xi va hlayisile para leswaku va ta xa va pfuna mundzuku ka siku
5: i timatswi a jovens yumbalani i chari ya chikanikiso xo hanyela ku lona tinghozi ta mutumbuloko tiswiri twa gijana a xibata kumbe thumu ya va hi maha ku kongoma ka siku wa xitshungu xi tiwonela ka xihala xo pinda mpimo xiyexi no vonaka ka michumo ya yi taka ngukuhaka ku cecica kambe muya hi ka yona ya tinguva
3: rogerio malele tshumeliwe mamatoko khane aniya distrito ya gijana kumeko ni mabalani kuna ku xikola ka matshiku ya matako ku pinda digumbi lesisima ni simbili ndani ka kulu a xikato xa ku pweteka ka mati hambeni ku pfumba mipfhuka ya maxitshungu xi tshimbelaka ka xilo ya mati osela
5: kama distrito a gijana ni mabalani amuwa gaza kuma hwa mthumo wo useta ligumi lesisima ni chumwecho so ni ngala mati ka chitsungu siya singawa si onetelwa ngukuha kati ndambi tingaoneka makazono ka dilibili ya heko kadona makungu awa malumba mtsangano kwa mlumba mfumo viza umundial ndanika makungu awa madana kuku kene o ni ngala mati nita uba segeri ka chitsungu hawa kufala kukuwa kufuneka mtengu wopinda 3,000 wa watu kama distrito awa amambili mtangeli wa makungu atachukuluwa ataka mtsangano viza umundial achamusala tutokene va lungisa sima hambeni kuwa vese basisa nzalano kene chitsungu chikota kuwa chimana mati ama nene osela Jose Makaringi omba tutokene mkongometo wa makungu awa angula tutokene kusuone kimaluati ova ngongo haka kuwa vatuwe sala mati anzambwa kama tisiru wa mabalani ni gijana msana ka tindambi
8: makona makungu itira kasetori la mati ni kubasisa se lishima ku kasetori la mati ili akwa saneamento aswo se rehabilitation la swihlovo leswaku vanhu va ta kuma mati ya ku basa va ta kuma mati ya potavel a ku va ti vhikelela a mavabyi lawa ya ku tala ya ku fambelana ni mati ya ku kala ma nga tshamiseka
5: i timatswi a mutlhangeli wa makungu a ta xikuluveta ka mutshangano wa visa mundial Jose Makaringe ngurimandida wa mutshangano wa visa mundial kama xirito a gijana ni mabalani wumaha mthumo xo tala vathu kuwa va londotata wubasisi hi ngawa wa mtu ni mtu kumbe wubasisi wa mtlawa kasi kuwa ku hunguliwa ku oneka ka malwati hagari ka chitsungu
3: xitichi xa radio mozambique misori provhinsi ya gaza ya khambathenga ya xitichi nyana va lisiku la 25 ka junyu amuwa provhinsi ya gaza vathu wa hambanahambana va omba ku bonga ni ku tsaka nkona wa ka mihandzu ya litiko li nga ve lixiyimana misalaka gumela malembe ni michanu ni dimwedo ya mikhululeko vathu va nga bula ni roxi lubotela
9: vahanye vatyo jai va ni ku bonga ni ku ndunduzela mintumu yiwa hi nga va yi tiyiswa nkoha wa ka ku pinda ka michano magome wa malembe ni dilembe dinwedo na mosabiki na adimani mkhululeko ngutungutuka titelenaku ni ku xukisa titiko hambi nguta wukosi na vachomomba wa zina wuwa nkoaka ku kulungela ka titsiko 25 ka junyu litsiku da mkhululeko wa tiko da mosambiki va chamisela tita ku va michano magome wa malembe ni dilembe dinwedo na mkhululeko wa tiko da mosambiki nguya wa mingava wa matisa ku wina ka hombe ngutu tatinelimu wa tikoni ngutukutuka ku ku chukwalisa utomi wa chitsungu Ernesto Sitoi ni Alfredo Costa vachamisela tita kuva ku ningeliwa ka mintumu yiwa yi taku ni hi xipfuna chitsungu hi nga fananisa ngu siperita sikolwa sitaratu mati ni gezi hambi kuva ku ningeliwa maqhinga kuva vapya va dziva kuva va timayela mintumu ndin'weto kati ya titaku na tixikomba ku xuka ka titiko
10: hi voni a matica ma tala tiko la hina la mozambiki hina va mozambikano hi ti dyondzisa hina voche hi vona a ku kula ka swikola tudo a escola secundária isso é o que a gente tem que cuidar a cuidar ainda vamos Sambikano hi jonzisana hi na kota va musambikano swinyingi leswi mfumo wa hina u nga endla swona a switirato swi pfuliwile a mati a xitshungu xi nyikiwile ni magezi na wona
11: a siku lele ni tshamisela a ku kula ka hina ka tiko la hina la Musambiki leswaku hi humile ka mhlomulo lowu u nga va kona emisaveni leyi kinyendzu yanu a hi mutsongo ku hi hlupheka loko hi le ka 51 nyamuntlha na hi wona leswaku a nkhululeko wu kona vana va tiko va maha leswi va swi lavaka ku rhandza ka vona ka timbilu ta vona a ni nga li kona siku ra kona maxi loko hi twa hi vona leswaku a swi nga saseki ku fana leswi nga ka swona sweswi sweswi mun'wana mun'wanyana a khuluma swa swi lavaka a maha leswi va swi lavaka endyangwini ka yena xo sungula hi swikolwa a nkarhi lowo a ko va ni xikolwa xa xin'we lexi xa xikulu hinkwawo loko va pasa a va tsutsumela ku ya ka Maputso Edward Mondlane masweswi provisa ni provisa hi xikola lexaku a ya munhu kusuhi a ya kumeka na dyondzo xa vumbirhi swibedhlela swibedhlela se swinyingi ka tindhawu hinkwato a switarato laswonaku a swi vona ku yandza a mahanyelo na wona wu se ma cinca ndhawu ni ndhawu se ku ni switolo leswaku a swi ha lavi ku u famba miganga ya yinyingi para ku u ya u ya xava
9: vahanyi va muhajejai kumagasi loko va chiwa mbombo mayelano ni mintumu yi takoda hi xikomba ku xukisa ditiku nkahwa ka ku va na se ku xipinda mchano wa magomi wa malembe ni dilabdingwado na Mozambique admani nkhululeko nikona litsikulakona dinga va dikhulungelwa wa dzinawuwa
3: rostino ubodela kasi ntshangano umisangano ya ku ambalomba mfumo wa provinsi ya Gazo mba titokene vapya kulingana kuveni vaya masoni ngokuti hita hambini kuveni vadini mbilu ya kuveni ilivona vateka kuli tiko hambini kulwa ni usiwana upinda mpimo auwa umaneka kuchishanisa vana litiko la Musambiki kama siku ya nyasi kota kuchamusara ka tudumiru nyandumbo
12: Watu wa maramba na mua provinsi ya Gaza wamba tokene vapewa fanili kuvave dihita ngutatini kudunda ditiko dawe hambi kuchoa nchi za tuchota ngu haini wafanili kuvea masuni kukumbisa toseli titinova tichiseketela mtuku wa ditiko Filipi Mahanja ni umwe yu hinga bulana yu atlamsa tutokene mailanu ni kubavu wanawa chikumbisa chitungu mua provinsi ya Gaza vaya masuni kupeka nzeve kubote watu velwa ni kupeteka kamitumu velwa ni usiwana ni kukambe sasingi sita ngu haanze ka ditiko sisi maha ukuvaka kudia disi anzi kuchukulu veta aumbila chenge tela tuto kene mailanu ni kukulungela kuchuseka katika Msambiki kulaveka kuoneka kuchuseka kambi katiti alanako ni mabindu tito kene ditiko dina ya masuni nkukula
13: esta patria que Deus nos deu ou a natureza nos deu somos nós que temos que a servir somos nós que temos que desenvolver somos nós que temos que defendê-la se os jovens estão como estão nós os velhos estávamos onde? Temos a nossa quota parte. Será que nós educamos bem os jovens?
12: Kalekam Luan Nyimpi, Luiz Mulafaya, atlamse tokene tini li simangu tatini kubote wa tuve patana. Kambi hawa kulaveka kuhia masuni nkupfana, yosemela kambi hilwa ni sosi sisi wanitla kukurula ndani kajituko da Mozambique.
14: Independence significa grande vitória. De hoje em diante, os jovens devem concentrar-se na independência econômica e deixar de perseguir coisas que não dá.
12: Matri ha malumba kukasi Luiz Mulafaya iku angalwa nyimpi uchusa tikule Msambika chombo mangu titifanla kuvati londetwa kama kungwa kuvati tikulina ya masoni mkwanza.
3: Mwengi siti nguma hungu ya wa hiyo yana ni lisi kula nyano wa wada mkule kwa gimele tenga htich tenga tili kwa mina Gilbert Bugin tuzo nangu utia marabudu ya tika michi.
15: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Himwangili Gilberto Bukino wa Center wa Raji Msambiku nga sengala kutenga chitichi. Kongoma ni kwa ihoka hawa ingisite lomba kunze vadiko na kame tsikari ye nyansi. Heko kawazi lano 26 ka mjima wa junyo kadili nebidi yada 2026. Hina wakumwe kuingisite dudunde ka hichi pangaltana. Ngundima yao chenji ni mabulu. Hichi lawe talambi mu ya 16 horish. Hawa hino kongoma mtsinza antena nasional kwa mana mahungu maluba kuditambudia da nyansi. Kadu ditambudia da nyansi ingisite dudunde ka hinata nindima ya mabulu ya wahenga wana unitari ya dau dau ichomba kasi nguti nzila ni sikaratu siya singo waya sehitsangana na songo konha kasi kamaka ya useli hambini useli wa masuke hambini udehi wa mafole hena vela kwa hekumbu kise ngisetu watu kadita mbujela nyansi nguhawa kasi kukulungelo akuli tiku lakulu sana ni maka ya udahi wa mafola hambini useli wa masuke hii na wakambi kadudita mbujela nyansi na nikatimeni disingatinga hii hita nindi maya mlongo lako minya historia ikuwa hita pa umboni wa vahanyi ditiku maila nukasi nisi karatu kumekutula kawa nukasi katila na kunisi karatu singa vangwa ngumati ya ndambi mabulu hino wa heko kukumisa la kalita mjede nyansa makukela distritu ya Chibutu kumua provincia ya Gaza hina vela kuwa hiyama suni hichilo ngulokani nawe uhilomba kunzeve udika makaliwa hambana hambana hichikuna vela metikari nene mataumu ni makateko kato sitia utaku uchitilula misa kuwa Uti londe taka dudi tambudia da nyansi hikuka wazi lanu.
16: Matiyo basa, bute mbisa utomuwa wena. Tivikeli, bimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matia wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwani mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matia wena kacheche chinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.

0: Kurule ngisedu ndeko radio msambi kupamulango loko minya historia wingisedu nene.
1: Umboni ni matimu ya dehani dangu. Nga chicha utomu wawe.
2: Awa inoko wa radio msambiki.
3: Satwa radio Msambiki yamkala kuloswa ka nhlabo wa Miranda Mamunda ni Roshini Botela Nyansi hita koni umbono wa bahangi banganga wa Muhambe na nkaji street ya Chibutu kuma province ya Gaza kamlongo loko minye historia
4: kunene nyansi ya Muhambe mailan kuva hibula mailan unitia iko umbone wa tsitinga bathumela banana wa kungutungutu kambibu wa ya tindambi sikaratu se banga baba tsangana na sukambi ke Miranda kuma hikata mabulo hinima me Fatima Mbalat awa himulo sako kayambimo
3: ntsana kukhumbukisa mwingisete botela kwa hanze kama me Fatima Mbalat inawa kambe ni mame Rufina au wane nhano veka umboni wakwe maila nichi karatu chia chama chandambi kumbula mlongolo kuminya historia utisa umboni wava hangidi chikuwa ngatangana ni sikaratu siya singa wa maha kasikuwa vechi chama pimiselo vachiche utumi wawe unzilana kuchukua tisa utumi wawe
5: ukunga nilwa kaya nandambi umile ya ya tama shtoro kakapela Eku tsama xitolo ka kapela ku xe ku ta mamansa garatala ta Jesusa heveka xikolweni. Eku heveka xikolweni hlayisiwile na wa mfumo hi dlawu dlawu tani va xibedlela va ta hetendera. A ya vona nga swa ku hlupheka.
6: Mi wa tiveka ku va mutshama ko lena kumbe n'winyi wa xitolo nga mi vitana?
5: Yo ya hi ya tshama hi ku vona mati. Se hi fika hi tshama se mamansa garatala hi le xitolo ka ka vana se hi lavela ndhawu hi veke hi tshama ko.
3: Misukili kama minga twa mahungu ya kwa mati mata tshuka matala kumbe munyimeli ku matala semikhole ku swivona.
5: Hayi sukanga ivone ku suka ku vona mati loko semangenile.
3: A loko mangenile kaya miskoti loko mu humesa xa ku kare kumbe swiluzeki hinkwaswo.
5: Swifambile hinkwaswo yo mani vatsongwani pahlala hi gukile yo. Panele hinkwato ti fambile.
3: Ive xixi vangela xa ku mitshama munyimela ku mati mafika kona minga ta suka mizamilo za michumo ku mahungu mafiki na mati manga setala.
5: Hayi swi dive ku zambe ya 2013 mafikile mara mafikisa nga swona mafikisa swo nyanwaka.
6: Leswa kuva amungana kutsemba.
5: Eh ngana utsemba swa lemaka yena matafika. Eh kuma ta famba hi mukova.
6: Kambe ke ya tsemba loko matimata wo mavona leswa kuva amafambela wona mahambanile. 2013 mavonile swi mangatisa swona. Loko mu mavonile matela wona lembilele. Mvona swa ku swi hambanile. Amuzanga mvheni ku dzuka.
5: Heveni ku dzuka ku masiko mangene a 2013 makwele strate mara laso swi mate hala agelegele. Simata kumla ku simata sini mintini ayi.
3: Aloko ili kumotlela mafika mahungu ako eh ti vonelene ku ingako ku tatala ndambe ishini minga va mafiela ka masiku ya munthu
5: yonga handle isuka leka ku nge tsike ya bona leswa henga swivona ta handle isuka ikhupa ka lomuka ka nwangeni mati
3: mhm aleswi mati sema sangula uku khokombe manga kwa mithelele mi yakaye
5: ithelele yakaye mara tangalanga ku fike tsama magqikeni ka hino lava ndawu tsama sile ku mati mathelele magqikeni se ya magqikeni ka hina ya tsama
6: se kaya kona ko hi
5: akaya ku bonko mi le mara tindo tuile hina tindo
6: Se muda endlisa ku yini leswi?
5: Aya swi tivi ka n'wina va mfumo swa ku mfanele ku mi hengisa ku yini.
3: Inaka loko mo tshuka mi kuma njombo ya ku va misusi va kusukani mi ya tshama ndhawu yin'wana ku mi nga kumeki mhangwini ya ku taleriwa hi mati swi nga endlisa ku yini?
5: Hi nga suka ku hi ta va hi suka a ya tshama laka ka kun'wana mati loko mati ma hi moxile.
7: Rofina Solomon Mathe ni kumbeka ko leya mi ka mutini wa Suzwani ku nga nghena ndhambi yi hi nghenelele mpela ndhambi hi humile tindlwini hi ku yangulwe vanghani lava ku tisina ndzhaku va ku heyi kwa mati ma fikile wola hi nga ma vona malikulunyana ke va ku hi lawa se hey yo huma loko hi humela ya khoma kahle tindlwini yo humela ku khoma a vatsongwani hi huma ngera xitiratini na hi badinyana hi pfuxa lava nga phambeni ka hina Swa ku pfukani matilawa mafikile kunene hi huma hinkwenu kumeka xitiratini ta kumeka ka kapela. Ka kapela lixile mama secretary a tata hi teka ku sukani la kula hi le munhu le xitolo a hi kombela xikolweni hi tshama ko maeli kwa mama fera. Hi hlayisekile a hi hlayisile mama secretary a hi lavela ku dla kala ka u swotela yena hi dla kala mfumo za ku kota ku u hi hlayisa. Hi leswi nga hanyisa swona hina laha hi nga kona hina swigwa a hi na nchuma hi na ku dla. Ambe uva inyikile loko gwala masinwini amati mo tlhamata mara teka loko gwala mo tlhamata mara teka se hi xirilo lexi hi nga na xona hi nya la muhambe
3: n'wina mi yo pfuka mi tsutsuma mi teka ngamu kumbe mi pimisile ku va mi teka xin'wana hi nga va mapasi ya n'wina ya munhu mapasi ya xibedhlele ni swin'wana swilo la kaya
7: a mapasi ya hina van'wanyana hi tekile mapasi ya munhu ni mapasi ya muti hi tekile ni vatsongwana hi huma na swona kasi leswa ku tala ha swi kotanga ku swi khoma
3: Kambile shinga mimaha kwa mitshama minyimela siku lakwa ku hi lawa mati sema kusiwani.

0: ana u tshama loko inga tshama fanele ku hisuka hi khupuka senga la kunwana mati
1: kambe masiku lawa na u dumeliwile ndambi na u nga ri kaya a swi ku vevukela
0: a swi nga ni vevukeli a swi nga vevuka swi tika swinene a swi tika
2: botela a ni navela ku wa ni vo tshama mani Rufina ku tala ka vamamani va nga bula na hina laha va vulavula hileswaku a hi pimisa ku mati ma nga ta fika kaya a malembe ndzhaku na u nga se tala mati laha a mi nga tshuki mi amukela mahungu ya mfumo ya ku vula leswaku a ka tindhawu leti mi nga ka tona mi koveni ku la kwa mi suka ku loko mati ma tala mimangwini ya kwa mi taleliwa hi mati
0: a hi swi twa
2: se hi swini swi nga mi endla mi nga pimisi ku va mi suka
0: eyi a hi swi tivi hikwalaho ka ku a ku suka ka kaya kumbe ku karhataka mara ke a hi swi twa hambi hina hi tlhaya hi swi twa hambi hi ka mafoni ma nghena mamesaji swa kusukani n'wi minga mikoveni hi loveliwe swilo swinyingi swa ku tika swi nga hi lovela lomu hi mhaka hikwalaho ka ndhambi
1: se a mi kuma mesaji lavo phazama ku posa
0: a hi ka mali swoho a hi koku hi koku yeyisa mina kona ni nga nyima laha ni rega mahlamba na mimontori yimbirhi yi fambile swi ya hali matini
2: se swi ta ku yinike leswi mama a mimontori yi nga famba u nga rega yo mahlamba
0: a ni se u suwana ni nga ka lowo suwana
2: a loko yi liko swa kota ko tlhelela tolo mapimiselo yi ta va ya ya kona
0: mapimiselo ya ku ni tlhelela tolo eyi ni to pimisa ko kaka a laya ni nga kona na ha ku lavi
1: a swi ta va kahle ku kumekela kwihi
0: kolo muhambi kolo ni nga yi kule
2: kambe u suka nkoveni na tshemba kaya wa bulisana ni nghamo se ku ni majaha lama pimisaku wa mateka a vavasati ma huma mimiti aka mabulelo ya n'wina ku ni leswa hi xiyena lexi ya vana vamani swa ku n'wana wa mina a tshami kola a tshomba leta tshama kola kaya wena loko u bula ni vana va wena swi ma hisaku ni loko u vona mhaka leyi u nga hundzaka yona ku taleliwa hi mati ya ndhambi
0: na mi ni ma buhlohlotelaka ku a va suki va lomu ka ku kala mati va yaka kona mindyangu loko va yakile na mina ni ta swi kota ku loko yo fika mati loko ni laha samalani ku ni la ku rima ni ta famba ni ya tshamaka ka vana lava
1: se lava ha timhaku va n'wankanu va ku hina hi lava ku tshamela le minkoveni hikusa hi lomu hi kumaku bindzu hi lomu hi kumaku swin'wana u va byela yini
0: munhu va bya swaku hi n'wina a hi ti voneleni suka lomu lomu pode kuma ha mabazi ya ku hi ta hi ta rima mara ko hina tindhawu leti ti ringanaka ku loko mati va ku hi lawa ya hi ya tshama kona hi le mindyangu ya hina
2: mi vulavula leswaku hi 2013 ya mati ma hundzile malembe man'wanyana ndzhaku mati ma hundzile kambe lexi li makhwa a nkama ma nga tala hi 2013 a mi tshukaka mi pimisa kumba mi nyikiwa nga tindhawu se ni magangeni na ku va mi tshama ka tona mi tlhela mi tlhelela hi ku vona swaku se ni ya a bindzu na masin'wi ni ngile famba swona
0: hi nyikiwile
2: se ku humelele yini
0: yo kala hi swo swa ku ku ekayekaya xiyeyisi swa ku hi nga la ku twita ku yaka hi nyikiwile ni swo ni matadlawu lawa se ma ni vanhu fuza hi zange hi matendele ku hi lava maxaviso ri la ku yini se ma ni vanhu
1: vanhu lava makumisele kwihi
0: a vanhu lava va lava ku dya matiko van'wanyana van'wana va ku huma kolo pharika lidee va huma miti ka vatswele va yaka koho ndhawu leyi hi nyikiwile hala xa hi miti hala
1: lava nga va nyika vona i ma
0: o i mfumo
1: a hi n'wini
0: a hi hina
2: a hi n'wina mi nga nyikiwa matadhana ku a rhurha ni minkoveni mi nga va xavisela
0: na da hina hi nga va xavisela ni ku swi tiva ya swi tivi hi vava yo vona miti loko se hi ya ku hala xa hi miti ku hala xibuwini hala hi lomu a va hike koho
1: se n'wina a muku i ku va ku ta mahakhwati ku ve munyikelo ku yaka
0: hambi hina hi solanga loko va yakile vanhu a hi solanga
1: a dyondzo mu yi kumeke mayelana ni swiendlo leswi
0: a hi kumanga dyondzo dyondzo yo va ya ya hina tihlokweni ta hina ku ka hi nga la kusuka lomu hi nga kome a zone na hina hambi vavalaka va lava khale va la hambi hina va vakokwana va yi vonanga se ha swi twa ku vava ya malava va ta dlawa ka mfumo
1: se inaka xipakani ni xisepho swi vavaku loko mu ma kuma mi ta endlisa kwini
0: hi ta yaka
3: nguma mahelo ya yingisetotindeka wa radio mosambiki gemeta minongoloko wathu ka mitsikari ya nyhasi minya xitoria a wa hi nga wa hi bula ni vahangi va district ya xibuthu humba ka sengoka nganga wa muhambi a va nga veka khana ya we mayelano ni mahokelo ya mati ya ndhambi hambi ni tindzela ta nga wa ve tilondeta ku hoka nyhasi va nga wa vepinda nga tona ku hoka mbimu yiya se va nga wa ve hlula xikaradyo xiya xa mati ya ndhambi i tikota kotaka ku tshumela misana va mbongo ku va va digondzele ku tatinene mani na cinca ngo tatinene wutomi nkukuwa hambiloko vo cumana miti kombe matalyawu mamani ya komani emangoni va nga khukha wa va ku kona va nga kona toka siku veka phangoni utumi wa vona nkuko va tuzekete ngusi mahaso hambanahambana nkwa hanka mati yawa ya ndhambi
4: i mame Fatima Mbalati ni mame Rufina va nga va bula ku yakho ni nathu kambe ka yimbimo hi satsana ku yakho ni nawu mikisetsi kukhela Muhambi district ya xibuthu ka upendula wa munukula khulu kombisiwa Mirada Mabundani Rostino Botela
5: umboni ni matimu ya dehani dangu unga chicha utomu wa wena
6: ahuwa inonoko wa radio Msambiki
2: 15 horas 30 minutos em cedo de cor radio Msambiki minha história e hei kongomisa lao kuwa hefa umboni wa vahange wa distritu ya chibu

É 16 horas 20 minutos em que você não tem a bana na mo ditse kone wa tshilengolo ka nna thomba ka sengu bakile a jo tshizimo hitse tselele ka singa kunene ku a he mini mina ndo yinge kambe hitse ketele ka utsetsela bana na vata ko va tshishani seka ko tshoshela te fanele tango hangu kula hagari ka maguwa hagari ka kulwisana kapa kapa angel ni bawe to di jhalani ya mandakas va umbana va tsha he tsangane ne ka singa kunene he veki sampata no wa tshina tatu tingalola wona He umbana ka he kota ku vekisa mpata no vana lechi kuda musambeke ko hako patana kuwa ka kuumbana kuwa heno sikwata ka sina kunene kuwa he ma hako ati thomba tatu ti wisa di bindu dadi nene katile na kuni ku seketela hamene ku hlukisa utomi wa hotsetu kota vana malechi kuda musambeke he luti ka hetola vakulonye se ku pina ntlano magomeni wa maleme ni dimwedo he di kandima ya nkhululeko kuni ku chicha ka humbe sana ka kwankolinga di humbe mwa lechi kuni kambe ngade satin chikanga ka cha humbe nzala nekulisana makaya ti phangu ta ntumbu no

0: Ngavula xina vana kwa hi xitiva hi swi swivangelo swi nga vaka hi tlhangana naswona hi kwala ka u dzahela mafole.
1: Ngale ku tsa ka mafole i swinyingi leswi swi humelelaka amuzimbeni wa hina. Nga mavabyi ya maphaphu hi sungula ku xirhamiyana xa xitsongo va na mukhuhlwana wa ka wena wukulu tshamaka man'wana n'wana na mukhuhlwana, kambe naswona hi nga va ni mavabyi ya mbilu, hi nga va ni kansa ya muzimba ya xikhumba kumbe ndhawu yin'wana yin'wana, hi va ni difficulty ku fambeni ka masangu, kolawo swinyingi swivangelo hi nga xi kumaka hikwalaho ka ku dzaha.
0: I swini leswi nga va hi swi endla ku va hi pumba u dzahi lamafole aka vantshwa ngopfungopfu?
1: Aka vantshwa ku ve ni hi pumba a wu dzahi i ku ve ni hi va hlamusela leswaku a fole la dlaya. Ku van'wani ka vona va dzana va nga swi tivi pardon, va nga swi tivi leswaku hi swihi leswi taka hikwalaho ka mafole. Kutani va swa laveka ku ve ni va tivisiwa, va khangatiwa leswaku va nga ringisi a ku nghena eku dzaheni. Naswona fonte hi fanele ku ve ni hi languta ka varhangeli lava bohaka minawu leswaku va hi pfuneta ku a ku haxeni ka mahungu ya wudzahi va nga kanganyisi vantshwa, laha swi endlaka ku ve ni vakulu a ku na mafole lawa ya ku nuhela ka kafe ya murangu. Ntamu vatsongwana va ya ndzhaku ka mafole la wena va la ku twa a swilo leswo saseka swi vekiwaka leyo, hikuva un'wana un'wana wa swi lava ku va a va ni murangu phakedeni. Tano leswi endlaka ku ve ni vatsongwana va tsutsuma swa fanele ku ve ni a mfumo u pfala a ku haxiwa ka timhaka ta ku fana ni leto.
0: Aka timhaka leti mi tolovelaka mi ti amukela ka mintiya ta wudawu, hi tihi tintanga leti tolovela ku va ti tshundzekela ka mintiya ta wudawu kwala ka ku karhatiwa mhaka ya u dzahi lamafole?
1: Ka mintiya wudawu hi tala ku kuma amajovhi ya kusukela ka mavhindidojani kusuka ya phambeni ni lavakulu va tshunela ku ve ni va ta lava a ku pfuniwa a ndyangu na wudawu, kambe lava vatsongo swinene swa kala ku ve ni va humelela na hi swi navela ku ve ni va tshunela leswaku hi ta kota ku va pfuna na ka hale mpundzu.
0: Ka vanhu lava mi va amukela ku va kumeka va rhambula xisati?
1: Va kumeka kambe hi ntsengo wa wutsongo swinene.
0: Hi swona i mintirho munhu leyi a muti wa ta wudawu u ta ku na wu yi landza ka ku va u tlhelisela ndzhaku mhaka leyi ya wu dzahi lamafole?
1: Amuntu wudawu u mahama palestra lomu swikolweni lomu majele ni tindhawu tin'wani tin'wani leti hi nga kumaka vantshwa va vanyingi va tlhanganile, se hi va nyika a mahungu lawa. Tani ke xibedhlele xin'wana xin'wana xi na vanhu lava va lunghisiweke ku ve ni va rhendzelekela lomu swikolweni va tivisa vantshwa ni xitshungu kudi ku tala ka xona hi tlhelo la ndzingu lowu hi nga wu kumaka hikwalaho ka ku dzaha.
0: Ku ni swivangelo leswi ngo suka swi humelela aka mintiya ta wudawu kumbe swi onhetelaka ku tiyelelaka ni matirhelo ya mintiya ta wudawu hikwalaho ka u dzahela mafole?
1: Hi swa ku ta ehandle a swi kona, kambe hi nga vula leswaku loko va li kona lava va nga ka ndzima leyi ya wudzahi phakati ka ndzawu leya wudaha a va talanga. Hi naswona i ndhawu ya ku ve ni swa tsimbisiwa ku ve ni munhu a dzaha loko a lava ku dzaha fanele ku huma ya kule, hikwalaho hambi va li kona lava va dzahaka ku va nga wona wona swin'wana hikwalaho ka ku dzaha swi kumeka swi nga vevukanga ku ve ni va vona ku va va fanele va swi endlela kule. Tani ke ni nga vulisa hi xiyimo leswo.
0: Mi vulavula hi le ku va a wu dzahela mafole ni nga tisa swikarhati ku fana ni mavabyi ya maphaphu ni swin'wanyana. Handle ka mavabyi ya maphaphu ni swikarhati swa mbilu ma kona man'wani mavabyi lama ngo va ma vangiwa hikwalaho ka u dzahela mafole?
1: Hi ku katsakanya ni nga vula leswaku a wu dzahela mafole li dlaya muzimba hinkwawo, a li kheti muzimba wona hinkwawo. Loko wa ha sungula swi nga endla nge swi vevukile, loko sungula ku humelela u twali wona maphaphu ntsena, kambe a ntiyiso leya ku muzimba wona hinkwawo u nghena a ku hluphekeni loko u sungula a ku dzaha fole, hi mbilu, xikhumba, marhambu, muzimba wona hinkwawo u nghena a ndzingweni loko u nghena ku dzaheni ka mafole.
0: Aka mamana loyi a dzahaka fole na atikile hi swihi swikarhati swi ngo tlhangana ni n'wana loyi a nga ndzeni hikwalaho ka u dzahelela mafole?
1: Leswo swi karhate swinene hikuva n'wana loyi a nga ndzeni tanihi ku ve ni hi swi pimisa a nga se tiyela wa ha le ku endliweni. Loko suli mudzahi wa mafole swi nga endla ku ve ni hambi ku endliwa ka n'wana loyi a phakati ka khwiri la wena swi cinca swi nga humesi leswi hi nyimelaka swona. Hi nga tshuka hi va ni mama for masangu congen ka nga ku ve ni n'wana a huma na ahambanile ni leswi a faneleke a humesa swona n'wana a huma na mavabyi ya mapapu loko nyimba ya hale yitsongo swi nga endla hambi ku ve ni nyimba yi huma hikwalaho ka ku dzaha ka mafole ntawu swi tika ngopfu funtse loko a le mamani lweyi a tikeke
0: kuni marito lama tolovelaka ku vuliwakuwa a loko munhu a dzaha lana kun'wana munhu loyi ka a nga dzahi a loyi a kalanga a nga dzahi a dzahelaka musi lowuyana hi luya kumbe a ku na karheteka hi ntamu va a hluphaka hi ntamu hikwalaho ka fole leyi i ntiyiso leyi
1: I ntiyiso ina hikuva mina ni dzahaka mzimba mina se wu tolovelile maphapha ya mina ma tolovelile mafa maxise ni tolovelile lweyi a dzahaka hi ku ve ni mina ni futa ximusi xiya ka yena o xi amukela ximusi lexi yena a nga xi nyimelanga xi ndlhula direct propagati ka yena ntawu i ntiyiso ina leswi sindzisaka ku ve ni loko hi la ku dzaha hi hambuka laha ku nga na vanhu laha ku nga na vatsongwana hi nga dzaha emimovheni laha ku nga na van'wanyana hi lava ndhawu ya wena u li wexe u nyima u dzaha kona
0: ku ni tindlela ta ku va hi ti fikela ka u dzahelele ka ku ya hi koka ximusi lexa munhu loyi a dzahaka ku ambala mamaskara swi nga va swi pfuna
1: ku ambala maskara swi nga pfuna maskara u endla leswaku hi pumba switsongwatsongwana leswi taka hi handle para ku ve ni swi nghena ka moya wa hina kambe xa xikulu ku ti fikela i ku ve ni hi fundisana ku hi nga dzaha hina laha ku nga na van'wanyana loko mun'wana a sungula ku dzaha ni swi vona swaku luya wa dzaha ni hambukelana na yena wo ni mi kombele mpfoto ni kombela ku ve ni u tshunelanyana kule u dzaha loko u heta u ta vuya leyi hi ndlela ya ku vevuka swinene
0: hi swona hi khensile ku va mi nga swi kota ku va mi tsundzeka ku va hi ta bula swin'we marito ya ugamu navela ku siyela vayingiseti ta dlambula nyamandla
1: ka vayingiseti ku vula leswaku a hi hambaneni ni swidzidziharisi swa mzimba a hi hambaneni ni mafole ni swin'wana ni swidzidziharisi hambi hi mabyala ni ku tala ka swona a mzimba wa hina wu endliwe hi ndlela leya ku ya swi kota ku ve ni hi hanya hi va kahle na hi nga chelanga nchumu handle ka xikhafu ni mati ntawu loko ku fika nkama loko ku pimisa swa ku pura u va wanuna pura u heta stress u fanele u dzaha ntawu ni tengise u swi twisisa swa ku mzimba wa wena a wa ha tirhi kahle ntawu fanele ku ve ni u tsutsuma u ya lava ku pfuniwa hi lava va fundzisiweke leswaku u fanele u pfuna hi ndlela yini ntawu a hi hambaneni swidzidziharisi
0: amatswi ya tlhari ya thawudahu yi xitlhamuselo tiya i ku sikarato siya hi ngo tshangana na sonkoha ka wudahi wa mafola kasi hi ndavela ku ya hi khumukisa kuwa dibulodiya hi kongomisa lengiselo lo ndleka ndlani ka kula kuwa hi peka ndzeve ni kuwa kasi hakunene hi khumukisa seleleto siya siyelana kasi ni tiphango tiya hi ngo tshangana na tonkoha ka mhaka yiya ya wuseli wa masuka hambe ni wudahi wa mafola fanela kasi hakunene kuwa hinini ku xiyaxiya ni kuwa ngutungutu hi vhikelela vanana va va ku vona kasi umangwana wa liti kudiya kuwa va siwulele ka mhaka yiya hi xilava kasi hakunene ku daha thu va tati hi fanelaka siku lava wu khaliwa hi ku hokha hi daha kona kota xilele byi xi nga siya ni ka tona hi puma mhaka ku wa hisela wusukeni ku daha mafola mwaku ku ni vanana kuwa a xikula ka ku khaliwa wu ona ku totileya ti nga timhaka tete mhaka kuti siku ni mwana ni mwana tona hi di tatinene a na wa kulane na xidukatela tonti tati mweto hi ni 16:39 xikene mangoni ka doropa de chayichayi mwagaza xipangalatana ni na wu hilomba ku ndzewuli ka makhaliwo hambanahambana.

0: 17:18. Abilio.
1: Ngutona mirana mabona mahungu imama ningu haka kunene ubide mpera ni wako respondente babangi ba tsenu nyambane hambini ba konse wa gaza habonga ka hombe ngutungulo ku madiho kide ngu haka kunene ka wengi setu watu akuti hama hatiwa ngutita kuhina wa ishitu watu kunga kuhini ku wengi setu watu be ba bachi hifo nila henga tonto
0: Litsuri akeno chechai ngisetonga himana ka 87 00 51 333.
1: Atsano nyambane otu seji 79 59 167 otu seji 79 59 167 kasikuni kuhibulana nanu wengi sivatu ndimakuona nguya kuni kuhidungulana kuchishaka kota mhuno kuwazishanu ishara kanza gambe toka tuhanyando waditsi kudaho mbengutu
0: Litsu rimbimu yako ingisedundaka kwa unangulo kaninatu Uhi, ninga madungu la wana kumahele kata katisha kanika vangana kadita mdida nyasi wazi shano.
1: Atanu nyambane nga basi waho ingisete ala kubwata natu, inalo wasa ingisete dichi, dedi swide.
2: Disiri tata bilu.
1: Ibwata ni mani nkoma?
2: Mbwata ni tati mana alitenu nyari, ni tini chukukutini.
1: Yocha ni peo tayo?
2: Ya peke ni kongu ni wara mdili makaji.
1: Indilo wamadza sete yao?
2: Unachani mwana to.
1: Unaise kisa madza sete yawa.
2: Ina mawoi. Akuli singa niti baji.
1: Nguta ndeka nguzula kuteuke lani titomote.
2: Niteuke lini huide mawoi.
1: Ditsi udanya leo uduni siri ujane?
2: Nidiwa kita tinene kaya kona chikarato.
1: Misungu wako na mukuza kwa muntakuza mangwana?
2: Kutidi nyamsi.
1: Nguta nanguhonga mbahi dana ni miranda.
2: Ni divalele tatanyang kundele. Ni mame miranda wako na kanam dana.
1: Nguto na bate yake kaya?
2: Ya wakata ni tekaunga ni tehugiza tse nyambani.
1: Na bonga?
2: Ni dungula nene mame miranda nene kona chai chai ni kwa kwa ana dungule mashaka kwa otu.
0: Na bonga?
2: Ya dungula tati chirinzi ingisi tuwa hombe wa radio komunitari wenyarini. Kona ni humwini. Nyate kama merostiena tino kurusame ni depraya. Vini vati lile wa ingisete wa radio Mozambique kai nyambani.
1: Habonga ngoma?
2: Ya, tumani ukuwa di ngoma bili.
1: Hibongi li wahombe tina nyele na baso ba timbale di peho yu?
2: Nyambani bluku da James.
1: Timbale pere wabale kere haka kunga baza mbinya faka ndihenga wa shiri.
2: Da nyangunde.
1: Ngutone na wana nakambe.
2: Jikani mambo.
0: Akanu chai chai wa ingisiti watu vanga wanga diba chishirati makata nyanova. Kuse wanu wa muwe upe kaditimpo.
1: Babalaza ke. Kutuani nanzi sase tora jivinti umini utush. Nawe chirantara wa ingisiti watu nyapani hili ujo mpato katuyo utu seji 79 59 167.
0: Akanu chai chai 87 00 51 333.
1: Kaunga wana kasu girimu kanya lo?
0: Nada makagi. Ajo keni wati zila kupimela. Keni katona hititi zatu nyasi kutila kukuhita ntumu.
1: Kakunga wako sakani so kupinti sampi munga chihongwa na chinga fangu litsako. Hinga lele ntando na aditsi kudanya lo wamu ndo tahuti ntando sayo. Singa natu sayo natila vitila sayo ntando takubu wata ngunkulule kwa watu.
0: Tiku ngumisi makagi.
1: Ngutona hichirantila wengisetu watu kuweni kowe hifone la hinawa hichilawetila tindando talisima. Tindando talisima la humbe ngutu takubu wata mpela ngu inchuseko watu wali tukuda tuda Mozambiki uwa unga uchikulungelu wakaditsi kuda hanyanlova. Vangiwa kwa chambela ngu timakata mpendensia watu wali tukuda tuda Mozambiki. Wengisi unene zumbini hiliho selele kaditsi kudu wadamuno.
3: Senhoras e senhores, vocês estão com o DJ Neito na casa.

0: radio Mosambiki msoro provinsi wakagaza mingi seti nkarike wakuvaulu la misa wache kuvati kweni la Mosambiki ka zanovorash.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Amirama mwingiseto kuranza kakuwa merea njeve njeleni ya kuwa heme ufiki. Sela ke anongono kuwa mahungu ya Emissor Provincial de Gaza. Mwingiseto le dunene.
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Lipe lili hikanungolo kwa mahungu ya shifunza nkulu Gaza. Ika jambu lili la 26 ka junyu wa 2026. Shifunza shanchongweni nyamutla. Shia shili makungu ya kukombisa titomba ni ukosi la shifunza leshi. Kukota kutungatiwa a wavakachi lava wanga lavatelaka ama binzu ka mgangalu. Wahanyi tiku dropi nila kanchancha shifunza nkulu Gaza bani kutlangela nukundundu zela akuwa atiku lahina likotili akuwa likanganisa tarma wakumeyo malembe na lingwe yanchuseko watiku kambi na kukungumisiwa eka nshuvuku. Kuna kutekateka kata matamelo eka miganga ya shifunza shwaka masingiri. Hikola eka kuwa kuwaneka aku randelekela kati ngonyamu ambini timisi amigangeni ambini tindawu ita kuja kuna ajwanyi asfuyu. Urangili laudahu lilkare ilitatia kala vantua kuwa watuonela eka mangu ya kwela na nuzahi la mafole. Iti nchoko maka eka lawa nimangwani mangu itaka na wuna malulamsu wake telumukumbisi bonfasi. Novelaka mchini kuna amarabudu ya wakuna vile laka uingisitil nene. Ingenaka zana viwaraj na 2 minutos imeyu hii sangula nongolo kuwa inawa mahungu hilawa maisha utela kale shaku kuna kuteka teka eka uchavi kami ganga angaringa kia shponza shaka masingiri. Shivangelo iti ngonyamu habini timisi li titi rendera kalaka akusuhi ni tindau kuhanyaka ashitsungu. Ambeni katindau itakuwa asfuyu sujako na ima hungu mataka na kuluruantiru belarimina nyantumbu.
4: Kuvanaka kuchawa kami ganga ingalinga kishufunzeni kama singiri kwa laka kufamba-famba gati ngonyamo niti misi eka miganga ya kutama kayona vano ambe nilomulivalini. Masiku unzaku tuomutimbiri ileti tidumeluweke ishi harileshi isha kwati eka miganga ya munyamane ni mukatini laha shitsungu shukumeke kuchava na kona shitiliseli nzaku abinzu la wafui. Murangeli wa shifunza shaka masingiri Sergio Costa loye aijweleke maungulawa avulalesha kuhandle katingonyama niti misi eka shifunza leshi kukwoneka na kona tindopu leti intalo wa makambeti dumela kami dualulu mumasingwini na tifamba-famba tiveka nchavu eka shitsungu. Sergio Costa avula leswaku swi ta va swikarata ku va ku yisiwa mahlweni avulwi laha swiharhi ni vanhu hikola ka nhlayitsongo ya vavoneleli va xithandelo xa Limpopo va kumekaka ka ndhawu leyi.
5: Registramos 38 casos de invasão de machabas por elefantes, com um saldo de 23 hectares totalmente destruídos. Desses hectares, em termos de previsão, nós contávamos uma colheita de um pouco mais de 90 toneladas de produtos diversos, o que significa que os animais, sobretudo os elefantes, têm sido um problema bastante sério.
4: Abe murangeli wa shifunza shaka masingiri loko avulavula hitindlela leti ti nga tirhisiwaka ndleleni ya ku va ku yisiwa mahlweni awulwisani la swiharhi ni vanhu xifundzeni shaka masingiri. Shifunza shaka masingiri hi lexi tlhelo lin'wani xi kumekaka na xilumba a xithandelo xa Limpopo lana ku nga ni pulasi likulu ku kumekaka a swiharhi swa khwati leswi swi endlaka ku va ku tlakuka a nhlayo ya ku lwisana ka vanhu ni swiharhi.
3: miganga angaringa ki ya xifundza xa ka Masingiri ile ka utshamila utseketsek hikola ka kuva koneka a u rendzerkeli la tingonyamo hambe na timisi kusuhi ni tindauleti ku tshama ka vanhu hambe ni lomu ku jisiwa ka swona a swifuyu i mahungula wa mateke ka nongoloko lowu ka ritula na kulori Bellarmina Nyantumbu. Xiudzwana xa ku vonela timhangu ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza kumbe xifundza xa Gijani lomu xifundzankulu Gaza xi karhi xi tsatsiya a xitshungu ku va xi engetela a tindhawu ta vubindzu la swakudya swa nga ndlela ya ku va ku pumbiwa a matshamelo ya swikarhatu swa ku cinca eka tinguva hi ndlela leyi xiudzwana xa ku vonela timhangu ta ntumbuluko xifundza xa Gijani xi karhi xi tsatsiya a xitshungu ku va xi kota ku londzovota hi entelelo a ndzongo leyi nga kona ka nguva leyi yo rimi yi siweke hikwala eka tindhambi ku kota ku engeteliwa a bindzu la vurimi hambe ni mabindzulelo leswi swi nga tshukaka swi thiva a matshamelo ya ndlala eka masiku lawa mataka ku nga ta tshukaka ku voneka a xihala. Nhlarhi ya xiudzwana lexi xa ku vonela timhangu ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza kumbe xifundza xa Gijani Juvencio Mbalane a vula leswaku hikwala eka mitirho leyi taka na yi landziwa ya ntshwantshwa ku tsatsiya xitshungu hi leswi swi endliwaka na ku va ku tivisiwa ku eka masiku lawa mataka ku nga ha tshuka ku voneka xihala xikulukumba swinene hikwalano swi lavekaka ku a vanhu va tshama va tilulamiselile ku va va bindzula hi laha swi lavekaka ha kona ku va va ta kuma a ku va pona kumbe ku sisa eka minkarhi ya tinguva. Vatshamitiko doropeni la ka Ncenca lomu xifundzankulu Gaza va ni ku ndhundhuzela a ku va a tiko la Mozambiki li koteke a ku va ndzeni ka ntlhanu makumi na lin'we ya nchuseko wa tiko ku li karhi ku ni voningeli la ku va hi kongoma endleleni ya ku landza eta ukosi la u tshami hambi na ta cuma a yingiseni marito matakana Rustin Ubotela.
6: Vanyi va xifundza xa ka Ncenca hi xifundzankulu Gaza va ndhundhuzela a mintirho leyi yi kumekeke hikwalaho ka ku ndlula ka ntlhanu makuma malembe ni lembe rin'we na Mozambique a khululekile leswi swi kombiseke hikuva ku va ni ku hluvuka ngopfungopfu ka letelelaku ni vukosi na va vulavula wa zina loyi hikwalaka ku rungela ka risiku makuma mbirhi na ntlhanu wa Khotavuxika yi nga ri siku ku kurungeriwaku a ri siku la nkhululeko wa tiko va hlamusela leswaku va ntlhanu makume wa malembe ni lembe rin'we ya nkhululeko wa tiko ra Mozambique lawa ma tiseke a ndza ku kulukumba ngopfu swinene na hambi hi ku komba a ku hluvuka eka swinyingi ngopfungopfu ku va ku va ku yantswisiwa automi la vana tiko. Ernesto Sitoy na Alfredo Costa hi lava va Black ni Radio Mozambique va vulaka leswaku ku fikisiwa ka mintirho leyi pfunaka a xitshungu hi nga vulavula hi swibedhlele, swikolwa, switarato, mati ni magezi hambi ku va ku va ku nyikeriwa leswaku va vanhu ni vantshwa va kuma ku va va tiendlela mintirho i swin'we ka leswi yi nga ve a ku wina ku kulukuma ngopfu kunene kutisiweke hi nkhululeko.
7: Hi vone amatiche matala tiko la hina la Mozambique hina va Mozambikano hi tidyondzisa hina voche hi vona a ku kula ka swikola sobretudo a swikola sekundaria hi swona leswi nga mahlweni ku kula a ku va hina va Mozambikano hi dyondzisana hina kota va Mozambikano i swinyingi leswi mfumo wa hina u nga endla swona a switarato swi pfuliwile a mati a xitshungu xi nyikiwile ni magezi na wona
8: a siku lele ni hlamusela a ku kula ka hina ka tiko la hina la Mozambique leswaku hi humile ka mhlomulo lowu wu nga ve kona emisaveni leyi kinyenju yanu a hi mutsongo ku hi hlupheka loko hi le ka 51 xi nyamuntlha na hi wona leswaku a nkhululeko wu kona vana va tiko va maha leswi va swi lavaka ku rhandza ka vona ka timbilu ta vona a ni nga li kona siku ra kona maxi loko hi twa hi vona leswaku a swi nga saseki ku fana leswi nga ka swona sweswi swo swin'wana mun'wanyana a khuluma swa swi lavaka a maha leswi va swi lavaka endyangwini ka yena xo sungula hi swikolwa a nkarhi lowo a ko va ni xikolwa xa xin'we lexi xa xikulu hinkwawo loko va pasa a va tsutsumela ku ya ka maputsu Mabutso Edward Mundlani ma swo swi provinsa le provinsa ya xikola lexaku a ya munhu kusuhi a ya kumeka na dyondzo xa vumbirhi swibedhlela swibedhlela se swinyingi ka tindhawu hinkwato a switarato na swona wa swi vona ku yandza a mahanyelo na wona wu se ma cinca ndhawu ni ndhawu se ku ni switolo leswaku a swa ha lavi ku u famba miganga ya yinyingi para ku u ya u ya xava
6: marito ma lombaku vanyi va xifundza xa ka ncenca hi loko va vulavula hikwala ka mintirho leyi kombaku ku hluvuka endzhaku ka ku va se ku ndlulele ntlhanu wa makhume wa malembe ni lembe rin'we na Mozambique a khululekile nkhululeko lowu u khulungeriweke hi wa dzina lweyi
3: na ku loriwa ntirho Rostino Botela na vulavula hi ntsutsu wa ku tlangela ku hundza ka ntlhanu makume na lin'we ya ntshuseko wa tiko a nkhuvulo u tlangeliweke kusukela wa zini lweyi na ku endleka leswo mintlhangano yo karangara ximfumo xifundzankulu Gaza yi seketela ku va lavantshwa va fanela ku va va tikuma swa nga un'wana tiko ku kota va hlulela swirhalanganya leswi swa landzaka. Philippe Mahanjani wa nhlangano wo karangara ximfumo xifundzankulu Gaza Fonga a xungetela leswaku hi xifaniso a wu pfumaleka eka mitirho hambi na vusweti lowu hetelela i swin'we eka swirhalanganya leswi swa ya ka mahlweni a ku va swi li phambeni ka ku va ku thendekisiwa a nhluvuko wa ku hetelela a tikweni. Munyikeli wena wa mahungu na vulavula wa zini lweyi ndzeni ka ku tlangela a ku hundza ka ntlhanu makume na lin'we ya ntshuseko wa tiko a vulile leswaku ku laveka eku lavantshwa hi li vona va nga phambeni ka ku va ya mahlweni hi ku landza a makungu ni mintirho leyi nga fanelaka ku va yi chunisa a umunhu eka ku va a bohiwile ku a nga koti ku endla xo karhi. Man'wani mahungu hi taka na wona ma xungeta swa ku xifundza xa ncongweni nyamuntlha xi haxile makungu ya ku kombisa titshomba ni hukosi la xifundza lexi ku kota ku thongetiwa a vakhosi ku va va bindzula kumbe ku bindzulisa mintirho ka muganga lowu i mahungu hi nga tataka na wona eka minkarhi leyi taka ya mihaxu ya hina kambe lawa man'wani ma landzelaka ma xungeta swa ku rhangeli lawu dawu xifundzankulu Gaza li seketela ku lavantshwa va nga tingheniseli eka u dzahi lamafole lamakulu hikusa va khelisela andzhaku a vutomi bya vona ni vumundzuku bya vona. Engiseni mahungu lawa ma taka ni yin'we ka tintivi ta xiyenge xa dawudawu i buleke na Radio Mozambique.
9: Avetoni Aleph Dalet le ku tsaka mafole i swinyingi leswi swi humelelaka emuzimbeni wa hina nga mavabyi ya maphaphu hi sungula ku xirhamiyana xa xitsongo va na mukhuhlwana wa ka wena wukulu tshamaka man'wana un'wana wa na mukhuhlwana kambe naswona hi nga va ni mavabyi ya mbilu hi nga va ni kensa ya muzimba ya xikhumba kumbe ndhawu yin'wana yin'wana hi va ni difficultad ku fambeni ka masangu kolawo swinyingi swivangelo hi nga xi kumaka hikwalaho ka aka vantshwa ku ve ni hi pumba a wu dzahi i ku ve ni hi va hlamusela leswaku a folela dlaya ku van'wani ka vona va dzana va nga swi tivi swaku hi swihi leswi taka hikwalaho ka mafole kutani va swa laveka ku ve ni va tivisiwa va khangatiwa leswaku va nga ringisi a ku nghena aku dzaheni naswona fonte hi fanele ku ve ni hi languta ka varhangeli lava bohaka minawu leswaku va hi pfuneta ku a ku haxeni ka mahungu ya wudzahi va nga kanganyisi vantshwa laha swi endlaka ku veni vakulu a ku na mafole lawa ya ku nuhela ka kafe ya murangu ntamu vatsongwana va ya ndzhaku ka mafole la wena va la ku twa a swilo leswo saseka swi vekiwaka leyo kuva mun'wana un'wana wa swi lava ku va a va ni murangu phakedeni ntamu leswi endlaka ku veni vatsongwana va tsutsuma swa fanele ku veni a mfumo wu pfala a ku haxiwa ka timhaka ta ku fana ni leto.
3: I mahungu ya Alexi mun'we ka tintivi i ta udahu Alexi Dali a vulavulaka hi timhangu ta wudzahi lamafole na tsatsiya ngopfu eka lavantshwa. Gamesa nongoloko lowu hi ta mitlangu ya ku tiyisa miri lana ku vekisiwaka a wusanguli lani khomisana hi bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi kola kama tsamela lawa klubi ya Bileni itabela na klubi Shubut kasi shidengele atawa kopsana na Fervor de Gaza e mitlangule ulamisweke kubakulanzwa kopsano wa segunda divizao e shimusha shifunza nkulu Gaza ilulamisweke kuwa itasangula a vikilili hikola nu klubi de Gaza atawa ali anshamburu hikola kakuwa amitawa inga ringani. Sekretari jarali wa ntlawa wa tabolo shifunza nkulu Gaza Tomaj Mashawa awleshaku a mitlangu ya tawutisa miri kola ka bolwa ingata sangulaka itava ilandziwa ndzeni ka matshamelo lawa malulamisiweke eka nguva leyi na awula leswaku wa kunga tshuka kuni switikamezo swo karhi ku va mitlangu yin'wanyana yi nga kumeki ku va yi landziwa hikola eka ku matshamelo ya timpfula ma vonekeke ni tindhambi lembeleli ma wondzerile ngopfu swinene eka ta matshamelo ya swikhenge swa ta mitlangu eku tiyisa miri. Mungset hi gemeta kulani ndzimana ya mahungu ya xifundza nkulu Gaza mahungu ma lulamisiweke tlhelo mukombisi Bonifacio Novela Amara Buduya veka michini mangu khadi loko mahungu ma ta va ma ku fikelele tindlela tinene ta Wingset ni londzovoto laha peleli ha jajama.
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
0: Ikensile ke ka bana kulore batiro Bonifacio Novela shikangwe na Amara Buduya jajamane kurula ke lana hi mtsimisa ka leswaku mahungu ya nwina imaya mkelile itindlela letinene
10: olela. Afinal de contas, como é que estás sempre on em todas as redes? Toda hora!
11: A cena não é se estás on na Vodacom. É que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, fazes screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, fazes screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
10: Yeah, maninho.
11: E estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
10: ainda não me disseste como, pai.
11: Bro.
10: Como?
11: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
10: É? A sério?
11: Maninho, para ativar já é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5, internet, depois opção 1, WFTTI e fica on.
10: Não é fácil. Deixa eu fazer agora mesmo.
12: Mandla yo basa xitsembiso xa udomi kundu liti ndambi kambe avu basisi la simama hlamba amandla imati msabau na unge senadla niloko wahali gama kutirisa ashikoti kumbishana kukoma sumwanyani chanchaka. Tivikele, uvikela njangu wa wena kama vajri.

Isi kuro fana nle kalembela 1889 mfumo wa koloni bya Portuguese ve utla a xiporo xisukelaka ampolo wa dropeni Maputo ku nghena a Afrika-Dzonga hambi ni eSwatini. Mhaka leyi yi endleke hikuva ku kiyela ndhawunyana yitsongo ku va yaketiwa xiyimo lexi xi endlaka ku va ke tinkomponi leti a ti zama ku tla ku va xiporo lexi xi lumba tona leswaku ti nga hakeli tinemba kasi ku posa swilo kusukela mpolo ku ya nghena Transvaal hambe ni ku huma ku ta a tikweni. Ka man'wana matimu ka siku ro fana ni nyamuntlha kambe 1945 varhangeli ni vakombisiwa ku hambanahambana va matiko ya misava a va funga xipfumelelwani Carta das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas i mukhwepa wukulu lowu a wu lavetela tindlela ta ku katsa ni ku patsa matiko ya misava ndzeni ka xipfumelelwani xin'we xa ku helisa tinyimpi hambe ni ku hangalasana kumbe ku dumelana. A ku ta va ke hi xihubyana lexo a ku fanela ku nhundzeliwa a nhluvuko wa matiko ya ku hambanahambana ka wona sweswi matiko yo tala ma kumaka kona ku lomba xuma hambi ni makungu ya nhluvuko.

kama n'wani matimu hi 2021 ka Khotavuxika 1960 Madagascar a teka ankhululeko. Ku hundze malembe manga le mangaki ndzhaku ka nyimpi leyikulu ya vumbirhi emisaveni hinkwayo na tiko la Madagascar lava tindlela ta ku va ti huma vukhumbini bya vukolonyi bya vufurhwa inga France. Mhaka leyi yi endlekile ndzhaku ka loko Madagascar a ta va a hakarile tindlela ta ku lavetela a ku pfunisiwa ka matiko yo tala. Kolaho Coronel Michael Randrianiririna a ve a rhangela a nhloko ya mhaka kuza kukumiwa Primavera dos Novinhos nga ve a mhaka kumbe nkarhi wukulukumba swinene leyi a wona ku kumekeke ndlela ya ku khulula Madagascar ka vukolonyi lebyiyana.

22 horas e 13 minutos da Tsambako inaklore watiro stelio bangisa se nyemesekile hiku ahlakana usangulile stelio. Senegal 1, Iraq 0, hlakana ukhilele upinda utani kusangulisisa kachigava cha um

0: Meia noite at Quenga, Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
2: Sugela Kashoshi, Mugivela Nisonto, meia-noite, 4 às 5 horas, e Xuxa Chikangwe.
3: Inhambane, Gaza, Nimapuku.
4: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, nimagira manene, nakunga choti uchenje.
3: Usiku usiku lizalisha
2: Radio Msambiki aizongeni katiko
0: Mungi setu uramveka Hilo sili Akachi katilechi kusangula ucha gasiku Ilongolo kutufamba kala kusuhani 5 ora shatikuwe nga Msambiki chikatilechi hito vala longolo kulu Luku hichu kisa shungetanu hisha shametu wa materela Luku zitaku Kunga hekali hitasangula ni nzima ya tisimu. Nzima ya tisimu luku sitaku 0 horas ni 10 minutos. Nzima li yitufamba kala 0 horas ni 45 minutos. Hi 0 horas ni 45 minutos chikaticha longoloku walitia lana ku ni ta utomi ni magela maneni. Kasi nzaku kazona luku sitaku 1 hora. Hii nalava hitu kuhengeletela a bulu gala hama dutini kusukela lahishti chincha Radio Msambiki msuru provincial ya Inhambane. Nzaku kalezu, hii 1 hora ni 30 minutu kutani 1 ni 45 minutus. Chikati chalitia lana ku ni tamitiru. Ilongolo kutufamba kala 2 hora chikati chakusangula ka bulu kasuganya mungha. Bulu gali tia lana kunukulaya mwana. Loku sea sangula akutiva baba nuna mwana wachisati akuzinike injela muni ya kufela kumulaya hile zako loku kupimiwa kuni vangwani vakala ku vanga zikulaiwa vakela va vini kurukatela kulava li zako ula kukota hakunene unzilaya kuwana baba uola wakunzitirisa hewa echi Makun bulego hitagi anzisa loko sitaku 2 hora shikatikunga. I bulu gitu mbeta hora imwe la hakuneni. Hi 3 horas ufanile ukuma alongoloku wa bulu ni mchai longoloku wa uchenji gangoma ya viki. Nzaku kalongoloku wa uchenji gangoma ya viki. Hi 3 horas ni 20 minutos. Hi nalava hitu simama nitisimu ni mabulu. Kala luku sitaku 3 horas ni 30 minutos. Chikaticha shkolya nos tokamos longoloku tufamba kala 4 horas ni 50 minutos. Chikaticha kusalisana na mwina wa ingiseti. Na hinyikela kuchitsamu kava inakulure. Hi 4 horas ni 55 minutos mitiru. Yita simama hitingela tingwana ka switichilezi. Za Radio Msambiki msoro provincial ya Inhambane ka Gazani ka Maputsu. Mitiru ya siuganya mungla. Hile yunga mangene ka idrasi umakondela ka kuhula ula. Zingunaleri suishau ka ubasopi gamchini. Hishuvalisu haku yumichikelele hitingela tineni. Aka chikoma moya changwini. Gichili uingisetile ginani.

0: kandi dunaselya vana nga hika ndzikaralile hika 0:44 minutu xikhati xa longoloko wa utomi ni magela manene wingisetiginene
1: madela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kwala ka madela dana hi ndlela yinene ku

0: Iliselile mwingi setu wa kuzanzeka na iningena ni unwana nongoloko wa madela ni vutomi jinene lo ubinzuli waka ni kukumbisiwa ha Victoria Sithole kambe na muncha avukanjisi jina Afonso Magule. Ibekisi na muncha kuva ikanela hikubekisa vutomi byezo nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone nkama lowu xirhami xi ya ka xi tikisa na swi nga encekaka ku va u tshuka u kuma a mukhuhlwana naswilitano hi ni muzambiwa lweyi hikolaka vukone byakwe ka nongoloko wezu hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byezu ku nkama lowu wa vuxika a ku va hi nga teki nkama hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Nikona namuntlha akula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwana. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwana. Mikhuhlwana leyi yi encaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritani, mikhuhlwana leyi encelaka swaku yi hi seta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku la ku vulavula hi timhaka leti, hi tlhela hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwana. Hi swini leswi hi faneleke ku swi endla loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwana. A mikhuhlwani hi yona leyi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeka. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela e timhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agaza dlara principalmente a vatsongwana lava kalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeka. Ntawu hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yetela vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetelana hi yambalile, hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maji swi vona leswaku i timpahla muni leti fanele ku hi yambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va yetlela va nga peridela marespira sawu. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va yetela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va yetlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vuye swi persebera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre, hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emutini wa wudawu. Mutini lowu wa wudawu hileswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Protavirus hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwani leyi i ya kompanya nyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko n'wana ni mukhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makini na kayana hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pura ani. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakini na xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lawa hi nga swi kotaka ku hi ma endla kaya. Hi nga swi kota ku endla xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite or hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana. Maxixalisima ngopfu leswi hi fanele ku xi endla na hi nga se sungula ku endla maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu heketa emutini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwana leswi hi nga swi kotaka ku hi dya. Tiva hi kan'we swaku loko hi ni mikhuhlwana a mikhuhlwana laha yi tsema ngopfu ni apetite leswaku munhu a peridela ni apetite a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa purke munhu loyi a kumeka na hali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika an'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanoka shaku mafruta citrica lama nga vona mangani vitamina C, vitamina C lili lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani, kusa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baixa. Então loko hi mu nyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na ma mu tiyisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lowu u nga kumeki u mu wisa hi ntamo a hansi. Então a mafruta lama nga ni vitamina C hi wani yo sukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje nga swi kota ku hi vandla la range hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a xupana. I nkarhi na wona wa swikete hi nga swi kota ku hi vandla swikete hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a. I nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika. A mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani. Handle ka mafruta lawa ni nga mamesiyonari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya. Hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswaku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta. Maxaxalisima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawu loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku a i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta, hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana leswaku swi lava endyangwini wawudawu hikuva swi resolveriwa. Ndzi kha ni mambo swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari, a hi swi koteni ku hi hambalisa vatsongwani maluva, hi swi kota ku hi hambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu priki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agaza hlariwanga a nga hambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kuma na swi mu karhata ngopfungopfu swinene, hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xiketa famba na yoni mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga. Ndzi na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mama.

0: Amukhuhlwana unga tshuka uku tisela aswika zvatu swa ku hambana hambana. Kufana ni kuva kuvava nhloko, uingela swizvo swinwana kuvava, tinhompfu tipfaleka ni swinwana. Loko swilitano, intolovetu kujiletela tindlela ta ku endlisa leswi unga ta va u swihingela nkameni wa kone, na majulela ya kone mayelanaka ni ntolovetu wako. Kutani akuva hi ku pfuna. Hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi. Hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka. Sungula hi ku hala jinjibre, u kamela mabomu u chela, u chela ni ulombe bya tinyoxi, nswaku u chela mati ya ku bila. Jinjibri byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako. Mabomu ma ku nyika a vitamina C a nga byinene ku daha amukhuhlwana, kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela. U nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu nswaku u chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa. Swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela amukhuhlwana, swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene. Ortela ni mudlulameti loko u swi patsinyetile na u swi hlantswi swinene, u va u chela mati ya ku hisa, u ta swi kota ku va u nwa. Swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela. U nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa. Swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laswi fanekelaka ha kone. Loko a nga li macana, u nga ti swekela a sopa. Sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela, byi nga ku pfuna ku kufumeta mizwi waku ni ku ku nyika mavitamina ya lisima. Dzimuka muyingiseto wa ku xandzeka. Loko kutani u cheli mati ya ku hisa, nwana cana lebyo nswaku ka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete, leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini. Loko a li ulombe bya tinyoxi, a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku velekiwa. Landza swileleto leswi muyingiseto wa ku xandzeka hambi u nga vabyi, leswaku u kuma a ku tiyisa a mizwi wako u va u ti khalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone. Lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana indlela inene ku

0: Kanima, Bushikwembu. Wayizwa
1: Yeah, yazwala. Yazwala, yazwala. Ita huma lisimila unga hekale.
0: No muhakela, muhi convidada kama casamento, manoivado, genine.
1: Okay.
0: Ita kota kuini, ita kota kufama estudo, e vita na machai, e chai tela yu, huma já muizwa.
1: Juliana, adisimu unga imbela, uolo ara, maisa kuini.
0: Anzi zwi tivi to humelela i xinyiko xa n'wina a ku yimbelela byo khi leswi yimaka lomisaveni xinyiko a siku leki u gondzaku u tiva chachazelo lowu wa ku a leswi maka lomisaveni xinyiko u ta ve ni mawonela ni matirhela ya ku chachamisa ngopfu hikusa a xigele lexi nga natswo hina vanhu va ku tala hi ku hi nga swi tivi ku kasi hi cinci nyiko
1: xa mina
0: a ti ku swi tiva muito fácil
1: ndzi nga swisangulisa ku yini ku
0: mas ku lava ku u xi tiva xinyiko xa wena u xi hanya
1: okay
0: a ku xi hanya hi laha xa yi nga kona nhloko ya mhaka ya
1: kunjhani loko cuka tinsimu ta wena lomunyambani ta tiviwa ta beriwa mandla
0: ta beriwa mandla vanhu va ti rhandza ku ni ku munhu a nga swi rhandzi a hi voki vanhu va to rhandza swilo swa wena u nga tshami u pimisa ngopfu lava kalaka va nga rhandzi pimisa ngopfu lava rhandzaka
1: kasi u ku nyika ntamu
0: u ku ni lava ku va nga rhandzi va ve ni xigelo va yingisi si va yingisi hikusa leswi va ti wulawula podi byi ku tirhela u podi byi nga ku tirheli va yingisi ma swi nga va nyiki vutomi bya wena ku ni munhu lowu wa ku a ku a nga rhandzi nchumu mahaka u mu nyika vutomi bya wena a ta ku daya
1: okay
0: yingisa u susa leswi swi ti ku tirhela leswi swi ka swi nga ku tirheli hoxa
1: bas ku fambeni ka lembe leki u paluxi lisimu ola bonito hi wihi ntsutsu wa lisimu lowu la ku khamisela yini
0: ala bonito e chinocelo e te combi sucharizanzo como um ranzado né é uma poesia eu digo ala bonito é uma história de amor que pode ser sua por isso é ala bonito na sexta onde vieste de onde me leva para conhecer a tua mãe me leva para conhecer o teu bairro me leva para conhecer a tua gente
1: Kizona se arisimule yona uyivuvumile ntamo.
0: Yivuvumile kuni vanhu vanga ulako ah Juliana wasati akombekisa ku yena u rhandza munhu avanhu va ni sistema loko va ku lera va ku popola va vona ku wena munhu luya lomu ka nhloko ya vona va pimisa ku ni byile leswaku podi humaha wena ku ni leswi ya ku ni podi humahi hi vamani vona
1: va tsika ku wona laka ku wu chaya
0: hi ku a wasati a nga rhandzi a wasati a nga langi hi mani a nga va hembela leswi a swi kona leswi a wasati wa rhandza wa langa i swi ko ndzi nga swi tsumbula swa ku swi sasenga ngopfu a vavanuna va swi rhandza

0: Julian Soza mchai wa mga province ya nyumbani mwana wale kama singe kaya kama original Juliana jigada gada hii mwenye alisimu
1: jigada gada hii mwenye alisimu
0: yonja alisimu leye
1: li simu la kukombiki saa tumbunu kuwa hina lumuka hina
0: atisumutofana atisumutofana gigada gada tanyi mbira rungu vrungu wa kukatingu wa raali
1: kwa kukatingu wa raali kami chatu loku bala kelu munu wa hili sirini jaa kama loku sungolo kunu kukiluwa mufi
0: na wabu hili
1: loku wa saate ya kwa tila la kukunye kama mesaje maka nsaonji ya hina
0: ukungu maku ya kuhintro na wata uchaye shulani utiswa na humu chaye wando umu kutani rakiela
1: rakiela zula watiru ngufu rakiela atira
0: amunye mhelana
1: nada
0: eso eso kala lukhangana kuna afrika ndirona kuti uchaye kuna ni vokari va kusekretera va patrocina doro
1: a chikala to cha kusungula hikuwenziwe wasati akuve wasati noyona ma coisa fácil ser mulher na arte i chikala to cha kusungula a cha umbiri lomu tswaliwa ku kona podi kuve chikalato o nao lomu tswala u kona ku sungula hi lexaka u taku hi kona hikusa a ku yimbelela a tiriwa ku yimbelela podi hi wulawula swi saseka swa ku maswoke swi fambelana ni mali i mali ku ya gravara lisimu pena wo hakela vainstrumentista wo hakela varanjista às vezes ku ni munhu wa ku a nga swi koti ku kompori ma musika yena mina ma musika yokhe ya mina hi mina ndzi nga kompora kala nyamuka yokhe ma musika ya mina hi mina ndzi maku ma composição pelimeni bya parte leja ndzi poparile mas ku ni varanjista ku ni va ku kaputara ku ni va ku masterizara
0: alisimu hi kuma hi yiswa a hi swa ku hlakala
1: i tiriwa hombe ngopfu loko u sukelele ni ya ka studio ya ku maha musika u tlhe u ya sem a ndzi se wulawula hi va hi va ku kurijila matexto wa swona hi na mo tumaa ku yimbelela lisimu hi cilungu tingi hi maha ku ri sanwe laha ka ola bonito ku ni yeri ya cilungu majinga eri propositalo que é uma área aceitável na música. Quando a Lugunzia te embelela lissimo lia, retinungu lia chacamos, zinga tananzia. Tem que te embelela retinungu lia chahina. Quando eu vou aqui, uma detalhe, eu vou aqui lá. Vou aqui lá, não vai tirar com a música. Vou aqui lio. Mina Lugunzia embelela zimbeta, tem que te lavetela um linguístico para até uma tradução, por exemplo. Ou na tiga da gada, lá é cacor, tem que ir uma tradução. E mutira, tira com tiro luia. Lugunzi que ele lê com a estúdio, a lissimo iwe pronto, e vai bova. O tá sendo kama video u tala ma maquiador a ku pintara a ku ma maruboko u huma jana u phatimela lomu ka video u tala va iluminador u tala va sonoplasta u tala va editor u tala i chikala u tsa hombe ngopfu
0: a ku salisimu
1: a tiusa u wona lisimu u wona laha ka YouTube video yi sistira
0: a nchumu tsa ku vevuka
1: joke leswi i mali
0: lava va fana lava se a va kona va ku vhunetelaku kutani wo tiphandela
1: lano kama apoio antes de lanzo com o la ula hei patrocinador e discurso ya ngei o amu no kombela jimona a jovumeleke ke hina hi tsama la hi ula ula hei patrocinador joma hatingana ngovu ku la ula hei patrocinador era suposto loko munhu a hine talento munhu a kombekisa ku wazwi kota ku mami chumu a munhu loyi a nga karateke ku va kuma patrocinador sweswo ndzo tirha hi mali ya mina hi mali ya mina i muholo wa mina i mali ya ku nyika swa ku gavana ma mina hi yo ndzi tela ku yana a ndzi na patrocinador
0: swivula ku ku a ntirho wa tau chaye lowu swa karata lomu nyambani kutani ka tiwhagamsi
1: ho kina hi tsaka maswi leswi a swi hanyaka musiku loko u swi tiva wena
0: bya karata ku hanya vuchaye
1: bya karata ku hanya vuchaye bya karata bya karata i possible porque wa wona a loja a xitolo lexiya xo xavisa lexiya hi nga kula na hi byona bya va bya vabaniyani lexiya wona lahaya va nge vitrine lahaya a arte e vitrine o João então quando tem que ter uma inteligência um motivo Jorge lá com gente longa com gestão financeira gestão patrimonial tem que ter lá com uma família mais chiguaza lá com nica a 2,5 lá a 2,5 lá a 500 o tacho a pau a 500 o tabeca para o tá gravando amanhã no cima a 250 o tabeca que conta para o pai a 500 o tá aquela a renda ou o tacho cimento para um bloco a música a arte e tiro a cofana no qualquer tiro So ke kulava ku hina hi susa mapimu lawa ya mahipepukisaka ya ku pimisa ku ah leswi ndzi tira ku hi uchaye leswi ndzi nga wa ma ndzi nga strela ndzi nga wa ma photo photo Facebook então ndzi imune mina o mundo me deve
0: ta kuma inwan mali
1: nta kuma inwan mali na ti kutiva kuma a programa ne mali ya wena u tiva ku hanya kota unga munhu u zwitwa ku na ni vanhu va wena u hanya ku na vona
0: Julian ya magumu ka longolo ku hena wa ngoma vhiki la rat magezi yo gumesa ka vengisete
1: ndzi lava ku rungula vokle vanhu va ndzi zwaku sweswi a ku sungula hi mamani wa mina maxaka ya mina vokle a vana va mina vanghana va mina votlhe lava ndzi rhandzaka lava va kalaka va nga ndzi pepuxi ne va ndzi tiva ku ndzi munhu na mina ndzi va tiva ku va na we vanhu hi hlayisana hi hanyisana bya swinene ndzi bonga nungulu ndzi bonga vafi va mina vokhe lava ya va ndzi lwelaka vusiku ni munhu
0: na ku nga u ya phambeni
1: ku nga ndzi ya phambeni
0: Bungile Julian hi tirha hi wachi laha rhadio Msambi a rongolo ku wa ngoma ya vhiki unyima laha hi bungile mungisetu loko ku chikelela hi tindlela letinene nyamukha hi amukele lomu ka xingwana xana xa hahi Julian Adsouza ni muchayi wa lomu ka provhinsi ya Inyambani hi ti ta bula na hi xungeta ni ntirho wa kota uchayi Horacio Romão hi yena a nga fambisa a longolokulo hi tlhelo ka bulu Luis Batistaveka wona le ka michini ka lagin'wana vhiki

0: Gibongile Alexander Langa hikuhi alakanyisa leswaku amali ka siku yi kuma u fanele ku yi tirhela, u fanele ku tirha amamedical makumi u helava tirhaka, loko u nga tirhi amamedical a wu makumi. Makoni huwa mamedical lawa helaku u lawulaka hi wona ka longoloko wa nyamuhla, madota ya mina se machikele ulalaha ya Maria Susana Mkumba, ulalaha Luisa Nicolau Makwakwa, ulalaha ha baba Messias Manuel. Makoni madota lawa hi takunawu ka sugiuni kumwana hi ta kombisana hi ta mahanyela hi ta matshamela ku hi fanele ku vi ni umunhu muni kasi ha vitaniwa vanhu lava humaku hi lomu vanhwini. Makoni zitano sala madota basungula marambo chisati kutati mata hi kufumeta kota va nga ta ni tihunyi chiramana lexi. Maria Susana Mkumba, hoyehoye kubile
1: gipelile ma dota kuloni moderador wa hina masing papa Messias mama ni Luisa Nicolau
2: bongele
1: ai chavi kambe niku losetela nguvu nguvu amu khoma khoma wa hina wa michini kota amhaka leyi kasi ku chikela kanwe na vengi seti kula ku veni loyi a yi khwenya henya ku ku nga toma xwa ka valoyi.
0: Hizona makwakwa
1: lata
0: kuma vangana wa hlanganye tete hoyi kuveni tilala yele kwa tika kanye tela
1: yi chikele ka ku khata o ruma vangana
3: gipelele kwa kwa masingi mdera duroi na kwa la kaya la sopa pa misie la basama mani Maria Susana
2: bonile
3: la samsha de valoi we yenya yenya kwa zi michini le kota masiku wokli zwala kuti ku gokli makala ka wena
0: bonile ba misie we oye gipelile
2: gipelile ba masinge mama na Susana na
1: bonile
2: na mama Nicolau ne kuchiketa ka baba wa hina valoi. Nika wa kwenye sidi laba hizu wako la hawara di Mosambiki kasiku hokeni hiveni ukengeli gingwe lijuwa kuwa kati makale titi shushaka nukutbula hatona tichikela kwazi na hibonga kubama singi nga gizu ligi na wana ugizwa kwazi la haka hini bungini
0: kubonga mina luku hilo seneka lechikati cha usiku legiga nyamuka na hita ulagule shaku aso kumakahili mwisu la kwa madota madota mina amali amali yikumwe hila batirako loyuka kutira amalanga ikume kambe loku ayikuma tiko tingela liti ngatilanzisa kuzwa akuma mali hileswi inga tiriwa hiva ngwani vamunyika vamulawula kuhili makunu acha hombe hilaka vana lava hitswalako amali anwanana zwifanele ku ayitolovela ke male male leye inga daisa Mesia tikinyeta tinharo liti tinga shavisa Jesu Mesia zwaringana ku achiramule chimahago wekhulela tshigeta mara ara dako akaka mbusa muzimba achitapana leje basi avala dota igona ge ngani mbere ni masaho ni machapa aba mani vata savalandzela helenza ku bamesia malile ye kota hulile ke kulisa ku ila isile hosi Jesu ya ringana ku itoloveliwa hi vanana chikarati muni malinga nayo ka vanana.
2: Ndzibongile baba masinge ni n'we tlhini n'wina muhezi wako ka malungu acha hombela ka n'wanana hi ku yona ni fanele ku va n'wanana a nga tolovesiwi ngopfu male a n'wanana a gondzisiwa byin'wana lebyi nga ni mfanelo kakwe kota un'wanana kakwe loko hi chumula ku nyika n'wanana u mu nyika hi byilo loko ku a teka ku nga va lunch leswi va byi vulaka ku khoma cokari ku pfala ku ya gachikoleni a tolovela ku famba ni chipawana chakwe ni swinwanani zwo vivukanya na kunwana nanga khoma para anga ya tsama nengala kutani kuna avanwanani vana ana chikoleni loko vaga zwokara he kuva loko nwana na mutoloveta ku teka male u chapaketeni u teka nwa male u nyika nwanana le oto ribakelo la mezeni kungava ya wena kungava ya munwanani lwa chikela kutani mupfumba ata vane ntiri wo lava ku kuma male para kasi aya ga le chikoleni kutani ku ya hlanana na yona le chikoleni vangana kutava yena tanga na tshembekile le chikoleni ku loko va switwa ku ha loyo amali wa teka wa rola kwa le kaya lo mundlwini kasi kuta na yila ha chikoleni kutava ta gani vanghana vakwe kasi loko mu gonisa n'wana na ku tiva swinene na itsongwani yi ta kula na tiva ku zwila fanele ku va swi maha laha xikarhi ka muti loko hi vanana lava xavanga ka swikola lebya hombe kutani lava ya ku ma internato loko ku nga tindhawu leyi va ya ku va tshama kona kusuhani xikola ka tiko gego va ya ku ka gona bya pasa ku va u rhumela male ku va xivezi u nga ta ganya coko xikhati ku famba ku heleketa swilo bya ku aga ni ku hakela xikola ni ku hakela swin'wana leswi va faneleke ku va swi kuma kota mabuku lava gondzaka ha wona bya pasa hikuva siniyaxa i le xikoleni ku makhati mambirhi ku gondza xikola yena a byi tiva ku i munhu wa hombe ka xikola lexi a nga ka xona i byini a faneleke a byi amukela a kota ku tirhisa mali liyani leyi a nga kona ni ku ri xavela wuswa ni ku hakela maphepha lawa a ma tirhisaka xikoleni ni swin'wana ku nga timfanelo ta le xikoleni lomu a nga kona leswi va chukwata na ku nga yin'wana na mutsongwana lowu wa hagisiwaka laha kaya a hlabyiwa laha kaya a hlabyiwa timpahla laha kaya a vi yena nyikiwaka mali ku phaku yana exikoleni leswiya ho mu boyile hikuva a ta kula na byi tiva ku a mali wo nyikwa a wu tirhi kasi loko a gondza ku tirha ende a ta byi tiva ku loko mali i muwela a fanele ku va a mahayini xa xinene va xivhuna yena xi kha xivhuna ni vabava vakwe
0: xikarha timoni n'wamakwakwa xilata mali yi nga nacho ka n'wanana wena munhu wa hombe wa tlhamukanyana byari vitolweni hine byari vinyamuntlha a mu mahisa ku yini a male a kokwana wa wena kutani mamani wa wena papai a ku chusa ku u hlakanela lomu maleni mahlakanela hi wani
3: bongile kokwa Masingi loko u nyiketa mina hakunene kota mina hakunene ndzi tile tolo ndzi gondzile kambe tolo mina lexi ndzi nga xi wona loko na ndzi haya n'wanana jaya xikoleni kani ku hayi ku hina ndzi swi tima xi hina leswi hi nga nyikiwa kota mbuva hi wa nga yi tivi kambe ku hi lanxi lanxi xilungu yi wa gondza kwazama xi hambi xo xilungu xe xa tolo xa hambana ni lexa nyamuka ene hi wa tiva ku wa ku la ta longa timbuva ta ku ya ka xikoleni loko ku huma a retireyo wa nyikiwa rhale hi nyikiwa mtsumbula hi nyikiwa hambi wuxa a ku famba khema wuxa lomuya ka bota lomuya fumbela lomu ka kartuxi virikiwa ya kona makarto ya sikirina loko hi xava mitiloxini yi wa pimiwexa lomu ka tikartuxi
0: endan
3: a phepha ka kaki ka ginene be endan hi lomu hi nga chela kona a ti chapawu ti wa hikalela hikuva hambi ku ti wona ka kona a tiloxini wa famba swin'we ni vakokwana pura va va xava leswi va xavaku chetela lomu ndzaveni hi riwexwa hi tlhela hi wuya kaya loyi a nga riha a nga xava hi kokwana wa mina makunu a ku hi ku hi ta swi wulawula nyamuka swa bindza maxi hambi ko nyamuka loko hi wo swi kota nga hi nga va peti ngopfu a vana na tihloko ta byi amale hakunene ha swi wona lomu swikoleni hi na vamamani hi na vamani ha famba hi ya hi ya a hi ya veka swilo swa hina lahayani swinyingi swi xavisiwaka maswi swokele leswiya hi leswi swi mahaku ku a vana na vaxanga tenge a ya xava lahayani lahayani ku ni tibulaxa va pipoka vamanimani vamamani va sukile hi makaya va ya tshama laha gambugoga a khingela swijapana vito nyinxi to kuma vanana van'wani vanana hakunene vo yiva a nga nyikiwi hi yini hi ku xa wa yi tiva ntirho wa yona mali ya hina yi kulile yaku yi nga yi tivi ntirho wa mali maku na ku ndzi ta hlamula leswa tolo hi leswi ndzi swi vulaku nyamuka
0: Maria Susana na wena wa lomu ka layeni yaliya yin'we ya lava nga rhanga va wona masani tijapawu ka n'wanana xikarati munhu hi xi byalaku
4: xikarati xa hombe kambe a madoda kuloni ma wulile swa hombe ndzi to tatisela hikuva a mhaka leyi ya hombe akunyika mali nwanana chikarato lechi chimahako ku manziko ave uyiva hekukota ni siku utoyivumala asi

0: Pana loko chikona loko nga hina dingwa loko lechi chole chi chinga kona u khomisa nwanana kasi kuve chikati lechi cha va humesa kuve va ya gachoga ya rekere ileyo makono aga hikulezwiya a hiku eva kasi kuve ashura a ya para ashura ku hungata nyankhwari ku ndzi lavelela ya chekela wora wa hata kama uyo ndzi yaka ya ndzi ya ndzi yaka makono loko u n'wi khomisa timali lahaya ni vakona lava va xavisaka zona zonke i laha ku xava leswa le kaya swi nandzihi i laha leswi hi kumu toloveti mali loko ku teka pawa ta ku mina ndzi lava hi mali hi ku swi kona le xikolweni makono leswi ho gondzisa vana na va hina a ku vi va gondza a ku tiva mhangu leyi mandziku yi to va mahavangena a wusiwanini hi ku yiva makono hina vatswale a hi gondziseni vanana va hina ku ve hi nga va nyiki a timali a hi va nyikeni coga kasi ku ve va va huma a rekireyo va ga coga wa vona ku a n'wanana loyi a nga tisikwana lexi cokala ni nchumu ku swi lama mani muni a siku leko i no kuma swo swi ralana leswiya a kuma a kuma vhintimeti kaxe loo a ta ya xava a xikopana xa timanga kasi ku ta tshimbela ku la ku u a va na naye yo vhintimeti kaxe liya makuno loko u n'wi gondzisile a swinene leswi swa ku teka leswi swi nga kona loko swi nga hi kona n'wananga gana u ta u ya zama u ta wuyi u tutotaga hi hlengela kuga leswi ndzi tolongiselaku muga hi ku u nge wihi xikolweni ta tshama ni ndlala ndzi ta longisela swo muga laha kaya kasi ku yini hi murindzela a dina kutani gambu leki hi toga a n'wana loyi a nga ni mali i landziselwa hi vonke vanani i hosi laha i walawala hi ku yena i nazwo loyi a nga hava nazwo o pfuna wuna a ku wena va nga ndzi khela mati i hosi yo rhuma vonhle ku yena wa swi twaku i ta velela a mali leyi a tekaku laha kaya mun'wanyana a nga nyikwi o teka loko wo dzi ku phazama u siya titirokwana laha ka cimezana hambi u nga mu nyikangi u ta wuheleneko ndzi themba mali liya a tekile n'wana na yile xikolweni a ya ya velela makono a hi tiveni ku ve a n'wanana hi mu gondzisa ku mu longisa swo ya ga xikhati xa ku ve kuba simbi ya ku va huma va kuma coga
1: leswan laha ndzi alakanya matimu yo karhi ya mamani loyi hi ku a wu telaka zona a hi papa ya mahaku zona mi ta ndzetselela va mamani ndzi n'wini
2: nogona yena na hi kwihi papa
1: a va mamani hi vona va bohaku a tiphicha jahana lego ga hi le ka ku belekiwa a mamani a mi tolovetele ku loko a hi lumuka ka ku ringa u pfungela muru tani u bondza wuswa mamani ndzi ku wa ringa and a teka na ringisa un'wanana n'wananga i tolovele ku ringisiwa wa ya xiphiceni leyo i tolovele kombe ku heya kombe
2: wa ringa
1: hi nga vona ku loko wa chikelele xiphiceni se ha ka tiriwa swa bufa swa kuka lahaya mamani hi ri belekiweni a va vona lowa ringa a va la ku rila a laha kombe leswi a nga tolovetiwa kaya a va la ku rila i ta ku nyikisa ku yini kombe i laha kaya
0: lahi laha kaya
1: hi lomu ku fambeni ya weyo a n'wanana loyi swini n'wanana loyi n'wanana loyi swini n'wanana loyi a va rila a nhondza kona a kaxi wana a nga saka a kaxi a kaxi nobody a tivisa vonke laha ku heyi i lava kaxi a kaxi ka n'wana mukala mungauti kaxi i kombe ku leri ripawu hi xilungu a ku i rila makabyi wa ku kaxiwani a nga sala kaya
0: mutoloveteni loko a ringa
1: hi kaxi lowuya na a ringisa n'wana na n'wana toloveteni makuno swa danisa swi fana ni swe swa timali lomu ka nga lava laha na ndzi tsemakanya hi mulungiso swi va eka hun'weni ndza wona mihlakano ya bola ya futsal lomu nga laveni a n'wananaka a hi ni mali na khomile mangeni ya vhintimetikash i n'wanana a nga na malembe mambirhi vhintimetikash a mali leyi nga ni n'wana a ta wisa ku a nga vhi lava ku yi tsika a nga ta wisa a nga pfumeli ku ndzi mi tekela lomu nga laveni mukha ku a n'wanana a nga pfumeli ku n'wi tekela mali leyo u rila ndhawu wena u na ni timhaka
3: ya
1: leswi nga ku vamama ndzi n'wina mi ta ni tsetselela a mhaka yi na n'wina vamama hi ku yini mu hi toloveta hina vanana a ku hi nyika mali

0: nyamuntlha masiku laya nyamuntlhala a tolo mo le lekgwatso ke ni mokgwa wa yone mo a nga e tiva kote mo nga he banana ma kuri nyamuntlha hi na banana a se ha yi tiva vint ha yi tiva lo ndzi ku nyika xikhenge a wu xi lavi u la leya pepa
1: no ke ri kamarao
0: hi ku yini
1: panji
0: cini xi gohekaku laha swi gohekela kwihi a munhu leyi hi nga kulahe kona ki lahleka ka vana va hina va misiri
2: ndzi bongile vavasingi hina hi lahlele munhu ka hina hikola ka ku kala hi nga lavi ku landzisela leswi hi nga tisa byona ka hina kale pra nyamuntlha ka leswi wa yila ku mina ndzi ve ni 10,000 ka tipondo ku ya na uchitolo ku va ndzi ya xiva nchumu wo karhi ndzi wa chikela xitolo ni mali ndzi nyikela loyi a xavisaka ku a ta ni mali leyi mo mahele ni caya ku fihlo leyi u nga mahelwa cana va la ku tiva ku u ta hi kwihi ekaya ka mani u ta tshwala hi ku nwa ticaya siniya kasi va tsutsumile xitirhi ku ya xi ya vitana a xaga wena le kaya ku la ku ta tiva ku mali leyi a yi kumisa ku yini n'wanana hi mani a nga mu rhuma ni mali ya hombe yo mahaleswi ciwa hi xikale lexo entawu loko u no yiva le kaya o kutani swin'wana u tekela ku khomwa hi lahaya u tsayisiwa kutani wa yisiwa payeleni u ya u ya kawukiwa u tekiwa hi lahaya u pra kaya manzi ku nga ta haphinda nyamuntlha leswi a vanhu vo longa swilo pura ku va xavisela n'wanana wa mutsongo laha xikolweni wa khoma 5 wa tipondo wa aka
0: ya
2: tipondo a ka ha gemiwi ku lava ku tiva ku n'wana loyi wa mutsongo loyi ku kala a ta ni mali yo clear hombi leyi
0: swi
2: mahisa ku yini a yi sukisa na yo kaya ku loko hi kuma u tekela ku teka swipawana swimbirhi nyana ni swin'wana ya munyika teka mali ya veka a kutana ta yingisela kun'wana ta ku ndzi la cici loko a nga lavi cici yena u xa i kumile mali kwala hayana ya leswi a nga longa ku ta ta xavisa ni ku tlhayivela vanana kwala xikolweni manzi kun'wana na u tlhaphinda mavyabya swin'we a nga la ku wona ku xikarhi ti munhu a munyika a kuma mani loyi a yiveliwaku mali hi n'wanana loyi ku kasi yena a yi kuma mali laha ku vevukeni leswi swi maa xikarhi xa hombe nguvu ntawu ka hina a wu munhu ka hina go khekilahlekile loko wa khwa bya tshuka byi wuya kutsongwana ku lava ku tiva ku eyi a n'wana loyi a za ku a khoma mali leyi mamani wa kona o ba wa kona o holisa ku yini ku kala teka mali yo tala a nyika n'wana wa mutsongwana ha yini mina ndzi kalaku ndzi nga hina wumbilu para ku fela ku tiva ku landzelela n'wana loyi ku kala ndzi ya tiva ku byini a hanyisaku byona kutani n'wana naloyi o loyi lahleka o kutani mamani wa kona o lahleka o kutani n'wana naloyi o hanya mahanya la yo khamba laha mutini a nga swi tivi hina leswi nga kurisa byona loko va lava ku ku phasa le kaya leyi va teka leswaku wa ni xikotela lexi tshamaku a mali nyana laha henhla lahayani ntawu a byi lava a veka mali ni ya fihla mali lumuya khwana yi fihla nyamukhelo ya swiyela ku hi mesiya ta wu nghena lomuna swiyelo wa wena wu ku swiyela swiyelo loko u ya kuma mali u veka ku mesiya a miyela manziku loyi a swiyela ku hi suzana i fika tale mali lomuya a nghena suzana a swiyela a kuma mali a veka nuka xikotela mungwani loyi a swiyelako hi Luisa Nikolao a ya swiyela kuma mali ta veka nuka xikotela ku okay a mungwani ya kona hi mani a ya swiyela ku hi mesiya a swo veketela mali lomuya u ya yi kuma vaku pronto jahiya yi vaku ntawu xa laha mutini wa byi tiva ku loyi a hluphaka hi mesiya a wu swo lava siwa ku hi nga ndzi nyika mali leyi u nga swiyela siku go e ndzi nga vekile ntaku e ni le ndzi nga vekile ntaku e ni le ndzi nga vekile ntaku e hi wo u nga swiyela siku leko a ga siku ya vunharhu ga wumunhu hi wo ka mi nga swiyela a mali ndzi nga veka lomuya ndzi yi kumangi ndzi teka ku okay ti ta wuyisana kala u tsika hanyela u nga naka maxinyamukha bya hamayeke loko unyamukha u ka u ka n'wanana u gohile
0: hi ku yini hina vabeleki nyamuntlha Maria Suzana hi nga vhumeli ku avana va hina va kawukiwa hi van'wana loko ku ni nchumu xo karhi xo ka xi nga fambi khwatsi fanele sweswi mun'wana wun'wana ni ni mali hanti wena ya ku hlamurisa sweswo hanti wena loko u nga yina mali ka wena mina ndzi nayo
3: a eduka san'we ve komese nkasa loko mina kota mutswali wa n'wana loyi ndzi nga swi tivi ku kawuka a ku mu nyika mali yo talo loko a teka mali yo talo o ndzi ve ni ntoloveto wa ku mu nyika timali ni lomu a fambaka loko ko kumeka wo pima ku lava ku kawuka loko loyi a xavisaka a ku hi nga ya vitana mamani manziko a ta a ta mu vitana na a nga swi tivi ku i vitana la yini loko o ta chikela a ta ta mu tlhamusela ku ndzi no mu vona ni tichapoto tala laha ti hundza tanga yakwe loko mina ndzi nga yi na mapimo yo lava ku tiva ku kaukelwa nwanana hiku nwanana kaukiwe hi mina mutwali ni vanwani vatswali kasi kuve avana va hina va famba ingela ni zwinene mina ndzi nga mutwali wa nwana lwi ndzi to vana ndziko wena u tiva yini wena hi utomi ga mina ka mali ya mina makunu zwi sukela laho ka ku a nwana wa mina loko a goha anga kaukiwe hi mungana mina tsikula no ndzinga ti teacher pa loko ile ri nga ku hina hi wa rola makanjo hi rola uchisa kambe loko hi ya chichisa a u fambi wetu famba na papai u kumeka a sikule givenga a yeni lojeni ya xavela tingu hi ku hi la ku taka khese musi ya mirijani ni ku tsema ka lembe hi tsakelela hi kuma lava venyi va tiloja vanhu samarhali va ku tekisikeri va ku vuva ku mubasi tshama ni
0: mubasi
3: tekelela leswi a swa ha yi kona hi ku hina vatswali a hi nyiki gonselelo lowunene ka vana va hina loko va suka hi laha kaya a va swi tini ku gicile papayi gicile mama gicile manu ku la ku ve u gondzisa a n'wana ku gicile papayi gicile manu gicile mama a suka ya xikolweni loko a ya wuya a ta kuma vatswali va tshamile i hlekani mama i hlekani papayi loko yin'wana a nga ni nawu a veka mabuku swi ni swi nga kona swa ku hi longisela kasi hi fehlula ndzi wuya ku hi xikolweni a swa ha yi kona laha wo ta chika laha bangalasa loko kwini ni byo karhi wa teka a nga byeliwangi ku leswiya mina ndzi nga mamani ndzi xavile byo karhi kasi vana va mina va wuya va taka vambirhi vanharhu i muni ku ta rhanga hi loyi a to rhanga a ta hawula a teka n'wagaa a ka ha hina nawu laha ka hina vatswali hi ku ve a hi vhumeli ku gondza a swilo leswi swinene mina ndzi wa yi chava mali mina ndzo va la ku tiva mali leswi ndzi nga madala leswi ndzi nga sangula ku tirha kambe loko ndzi a siku ndzi ya ku ndzi ya hola ndzo tela ku khwatsi ndzi to yi veka ka ni ku yihi ku kha ndzi yi chava hi ku mina ndzi yi tolovelangi mali kota ndzi swi dyiwaka ku ndya mina ndzi endza tshamela handle ndzi ku leyi ndzi tirha le leyi tirha le leyi tirha leri va ya hi ku dadavala vona vanana hi ku a va lavi ku zwa nawu wa vatswali ka ni leswi hi wa zama so ka ni leswi a va ha vhumeli vanana va hina ku zwa a minayo ya hina vatswali hi ku hi tsakisa hi ku teka a n'wana u kumukiga 200 kaja ya ya hlaka na yona le xikolweni a ma ndzi kambe laha yin'wanyana wo hola mali munhu wana kuzo uye ya munyika a makinyeti 16 a n'wanana ya famba na exikolweni a ya maha hosi la xikolweni hi ku vona ku na ni mali wo landzisela kasi luya cini ku ye luya no wa ku muri hi wa zwona zwonhle la xikolweni
0: muzaya makwakwa wa xilata a hundzulukwe hi ta swi kota ke nga ri maisa ku yini a ku a vanana va kula na va tiva wa munhu ka ku a mali ya yila phe mali hi ku loko u hlanganela ka yona u ta wona mawona wona mandziko
1: swona mina a ku vona ka mina ndzi vona leswaku a ku cica pode swi kota ku cica
0: swa koteka
1: swa koteka maxi lexi xi laveka ku leka ku kuranga hina vatswali hi swi kota ku cica a ku hi kota ku cica hi ta cica ni vana va hina hi ku vona leswi swo ala ku layelwa n'wanana hi mun'wanyani swi bihile sweswiya va le a n'wanana ngwa wena na hi lomundzeni wona hi ku ba xa huma loko u suka hambi ko ya bazarini hambi tichichini ku a n'wanana u ta mu vilela wena n'winyi wa yena a rhendzelekele ni va mawoko ya vanhu a tekiwa laha na tekiwa lahayani na wa kula yena leswi vulaka ku ni loko xana hi wa hombe vhumela a layiwa hi van'wana a n'wana a hi wa wena wexe wa wena u nga mu byala ku hina wokheni tenge hi ve ni tixaka ni ve ni ku yini hikwalahayani a nga wa wena maxi hi ka mintirho leyi ya munhu bya hina wokheni a hi vhumeleni leswo ni ku hi cica ku teka tipondo hi nyika vanana hakunene loko a ya humelela n'wana na laha ka muxavisi n'wanana wa mutsinyani wa masete yanu old a ya ku nyika 200 xipera ku a xava a xiphaka na xa pipoka no ni kofeto wena u teka mali liya u veka u ku vayi hi xilungu agora na u tetroko utawu tutateka inwana na be angari vakelwe burika nwana na vari vakelwa zvoka muzvazva madzamelela wangari vakelwe wauya vazino tateka zvinwana nomunyiko ta kontari la haya kali yonga dzinyika vazo gumuta mujako dinyori yawo nekimbelele ha imbelele ayo gili isu gili ya gilo gilo ndao dinyero akaboya bas akamau yako ada talava inwana mali anga halavile yokombela kuula ka baba emisi ataiva makon ku hipatsana hina ni vola vaya vaya kula ku xavisini la loko va humelela vanana lavanga ni mali ya hombi yena na mutsongwane kula ka ku zvimihlamalisa uyi kuma ku hi mali fambe ya vitana mamani kuula ka Maria Suzana para ini berheta kutiva kumani lehi wanunga munyika wa wanunga munyika doji hina aitoloveleni kuvanyika zvoga zvalashi hinga vagonziseni kuya vaya shava akusikela kaloko kwakushava hekuzvanyaka mwanana atakula nati vakuamale kasi yashava michumo majilo kunzomulongisa pao munyika bulasha chibodara najari rijale kuni yayo diluwiri lija vango kana zvine Maria Suzana wajitira wa juice yalwe utiaka lija loko woshava lija utsamana
4: nzonzo kape eke mina nichi khacha mina juice
2: azvigaikona azvigaikona
1: le rijale hula hula ile
4: takamata
1: ina hula hula ile zvanyamuka ujuja le utaka chibodarana uchulula lomya umpimela lechi para yayanwa ni Paulia unga mnyika.
2: Ngani shtegana.
1: Ngani mataga nyana ini. Ila ashili yani. Hizika kuteka wana na wa matu hosu na vai watongwani. Yuku wala nzelelewe wangana kota. Wanyingi hakunani wafumba kumanga ina chumu. Maji wanyingi kambe wafumba kuna waini male. Wayashe wafibi watala ngofu. Ito wa matu hosu ta wangwani. Ama kuna aku hivi chicha. Fasili. Sukela kahina kambe.
2: Yuson.
1: Lepinga vivalisa zona. Pode chicha kambe ina venyi vazvona.
0: Bamese. Wa vumela kunzo kulayela mwana wero ndzi mukumana ka bendeka petseka tsika ndlela daka ndlela.
5: Hina baba masingi hokheni vakale ha tsaka hikuva vana va hina hilayelwa hi vanwani vanhu. Hikuva a hativa lebyaku loko hina hi huma hela hamutini. Kuna ni zwilo zwo tala lebyi mahekaku hina hekala nga zwihoni hi matikhumambiri basenga nawo a himuni loko wa mahimuni manwana mota wona lebyi salaku ndzako maji kuveni matikhumambiri basi andau zwa pasa kuva hina hi wona tsena zwa lephambeni ku hundza ku wona zwa lendzako anwana wa mina loko akonwa hi munwana munhu na gohile zwa sasa kuva akaukiwa agondzisiwa ku kombisa lebyi ku lebyi mahako azvisasi ka yena ne azvisasi ka mina so hi kumina ndzi zwihoni lebyi amva mukawekela ku zwona a chinwana chile chinga fana kuva hina hi chimahalo wa kwa zvakoteka anwana na auya ne zvilo lhakaya mina ndzi tsaka hi ku amukela zvilo ndziga o kutani ndzi amukela zvilo ndzika ndzi mina ndzi na mali yo munyika nwana na loyi ni lebya auya kunaro
0: izvikumisile
5: ku yini zvita hi ka mani zviso tsaka e anwana wa mina ya hi zvona mahako mina ndzi zvita ku angatire angana lebya ku vara ndzelekela ku mahatwe kwa kwatela lebya vadzula ku mitirwanyana yo kare afana ku achikhwakwa ku mahachikhwakwa nga mahachikhwakwa mina ndzi tsaka ku wona ku yena wa uya ni zwilo hakaya into ita tsama higa o ita amukela wa tata yindlu andzi zviti ku zvita hiku andzi la ku zvitiva manzi kuna munhu ndo wona ku eh anwana kuna ni mapoisa kuna ni vanwana vana o kuna ku nwana wona ikhongwele idelwe ish zwi mahisi ku yini ku ish loko vata choka vata chikela amutini wa kuma kuna ni zvinwana zwilo zvikala ku zvinga lombeli hakaya uvumani cho wula wena kota munhu wa hombe mina ndza vumela ku vandzi ka ukelwa nwana wa mina loko a huma aya mahabya hava le hanga a zwinwana lebyi mahako ku mina hi tsandza ku va a nwana wa dojiano u li kota ku wula ka wona ku a tshama ni mali wa ala a nwana na wa dojiano a ku tekeliwa mali a nga tivi ku wula wula a nga pasa ni chumu mina ndzi tiswa ku a nwana le wa ala lutuka loko hi munhu wa hombe una hi ni khano wa malembe kutani ku ya hehla ina yalo hi munhu wa zwi kota ku va a zwi pasa ku va a zwi mazo zwo zwala ke a zwi pasi ndawu hi lembe ndzi nga la ku wula ndzi ku i chukwana loko hina hi wa zwana na hotleni hi vuxa chikale hi fela ku tiva ku hi gi hanyalaka ginene ku va n'wana wa mina a kota ku kheseka le hangi loko a humile lo na mina u ndzi kha ndzi tiva matshanza ku a masingi wa mina lebyi ndzi mi rhumileko ka Maria Suzana i show na yena Maria Suzana loko a ya chikela n'wana wa mina siniya a kha Mesia ndzi va kombela ku n'wana lembe pile ndzi ta tshama na yi lembe hi ku vona hanyela ga n'wanana kasi loko nga yina hanyela ka ginene n'wanana a ri a ndzi lava ku endla ba mesia ndzi va vitaku a ta tshama vhiki lembe kombe ndzi xikoxa ndzi nga ndzi kuma xa xihatla o nyenya hanyela ga n'wana wa
6: mina
5: ni li japa wana byakwe xa lexi xikarhi wena kota bava teke ku pfula ku byona a n'wana wa mina yi le ka Maria Suzana a nga mbetangi vhiki leyi a nga yi kombela mandziku yi le ka Masingi a nga mbetanga mavhiki mambiri a nga mu kombela u ndzi ta famba ya pasela mafera le ka Louisa o ya mbeta masiku mambiri ta ku swi ko swo karhi ndzi ta ku laha ku na nxikarhato a n'wana wa mina a nga na hanyela ginene eka miti leyi a fambaka ka yona mina a ndzi na lisima ka miti liya ndzi hi lebyi nga lava ku vula ku ho tlheni a hi lweni ku va hi gondza ku kawuka vana va hina hi kawukela ginene ku laha a yaka kona va kombela n'wana ku a n'wana loyi ndzi va muxuva ku a la ta tshama laha ka mina pile mi xikola ta gondzela siyena ndzi hi naye hi ku wona hanyela ga n'wanana wa mina
6: izana Maria Suzana ndzi kunile na wu nkarhi wo ba mandla laha na wu seketela magezi ya bava misiya laha ka tijapaw wa vhumela ku ri ndzi mu kuma n'wana wa na hini king and medicasi ntlhanu wa tipondo leto ndzi kanakana aku zimaha kufa aku randza kakwe ni mali liya ndzi kanakana ku n'wana ndzi wena wa ntlhanu wa malembe kutani khuma malembe na ni docent medicasi u lava ku xa ku fit ya single medicasi no ta ni mali yonke leyi u nyikiwa hi papayi hi lisini ya kona mexmexmexo
7: ndzi lava ku khwazi ndzo khelelanyana kutsongonyanyana ndzhaku na ndzi lava ku wula ku leswi u nga wula ku sanguleni moderadori wa hina ku hina vamamani hi hina hi ngane natso hinawu mina ndza vhumela ndzi mamani ndza vhumela hi ku laha kaya hi mamani na papayi va lava ku kawuka papayi wa kawuka a ku u nga mahi leswo mu nyika a mali yo tala mu nyikele a swi khenganyana swo leniya hambiloko wo xavisa a nga ta kanakana hi ku ha i no mu nyikanyana swo kaku yo ka ku vuna nchumu makunu hina vamamani hina ni mhaka ya ku wena o tika ku a n'wana na wa mina mu nyika mali yo karhi ya xura xikolweni a tshanana na va lavangana hi ku mu nyenya n'wanana wa mina wena a wu ye hi xikolweni i nyikile mali leyo tala leyi a tlhela a ta lava a ku ga a xura laha kaya ku ve i tekile mali a ya ya ga xikolweni leyo tala makunu hina vamamani hina ni nandzu van'wana va papa hi va swi tiva ku kawu ka macha hina vamani hi veka barhera laha xikarhi ku wena wo nyanya vanana wena ku ve ni a va papayi vo lava a nawu lowu wunene loko ku wokhwa hina vamamani ku wula ka mamani Louisa ku hi wa swikota leswi hi nga kulisa swona xikali xa hina hi gondzile ku ve hi longa a tikarusu hi longa a mitsumbula hi longa marhale hi longa mibunju leyi kandziwaka a nusa mamani a chela lomu ka xiphakana a ku famba xikolweni kani leswi a xikhati leti loko u longa leswi ndzi nga swi hlavutela laha vo ya ku hlaka va tlhela va pulwundza va khu wena wu wa nchumu u longa ku haka ni xikhaba laha hina mina wa mina papa yo ndzi nyika mali ndza xava swilo swi nyingi laha xikolweni a hi soli lava hi voya xavisa lahaya hakuva vona vo lava wutomi hi la ku lavo xavisa va ni wumbilu ga wumamani va loko ku yi mali ya hombe a xava a tlhela wutisa ku mamani hi mani a nga ta swi tiva n'wana hi mani ha xi ta be hi mani wa mani wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisa ku i n'wanana wa mani kutani ku ya nghenela mugundzisi ku a n'wanana loyi i n'wanana wa mani hi ku mugondzisi ta lava ku tiva ku iza ta ndzi wutisa hi ku yini hi timhaka leti ta timali leti hlomulo u nga ni vagondzisa vana va kawuka a va zwiwi vose porque notena to akasi notena to akasi mazina ni wutivi leya ku nyikaku wena i la ku sima mati nyika wutivi ka wena hi kuve u ni haku xibubu xa timali laha xikolweni makona mina va mina vanana a va kawukiwi wu ndhawu legi ni legi va fambaku ya n'wanana wo tiva a nawu hi ku mucuka basi loko a ku hi ni nawu la mutini hi ku mucuka a ta swi taku papayi na mamani a nga swi tsakelangi
6: sibongile madoda ya mina a hi vhumeleni ku vana va hina va kawukiwa hi vulavule ngopfu hi tijapawu laha a vanana va fambafamba ni tijapawu leswi swi koka lisongo ka tixaka swi tisa xikarhato ka tixaka hi ku n'wana loyi loko a kula na tolovele mali loko ata tsuka a ivumala mali leyo a
8: tita uwe
6: heta mukuma gwansi ko na wabuheli tisinga a chifuba chihuma maoko onke makhala ndzako emanga ya mali muradza mngisethi nze Armindo Masinga nze bungile litsako ndzo hlekelela ku leswi hinga boha kuti heta bula laha zwikwa zwenze akile zwizili na ziku na zwikwa ka wena u muradza mngisethi uzwizili ku zwali singile zwinga ula ula Tomas Valoi ili ka mchini madotela wa mumativako Messias Manuel Maria Susana Mkumba zwinguna Luisa Nicolau Salan hitauya ka gwanfi.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Hizo na mungana mungi setu kachikatilechi hika 2 horas jatu kwenye Moçambique. Makunu kota telovete hitangena kabuluga hina gasiku. Mungana mungi seti wasikota kubula na hina kasikulege ganya mungia. Akulava kutiva akabulu ganya mungia shoku mhaka. Hingela ya malayela ya mwana na wawasati. Luku na hatamsiki laka ku ulava kumulaya lesa ko anga pamingo vanga tsutumela ku nghenela ngovu vavanuna hi hingela ke bava fanele ku kuitirisa bava na mamani kasi zwo swikota ku mulaya khwatsi a nwana ndzimeni ya ku anga ngheneleli vavanuna ku tlula pimo ativa ku tipimela patsikambe ni ku tihlayisa hi hingela ya inene hi bulege ngana guka sikulege ganya munhla a hlayo hi ale uitiva ku mungana mungiseti e 86 79 59 167. Zipenda 86 79 59 167. 86 79 59 167. Wasikota kufona usiya hlengelo wa wena xungetano hebulu legi kasuganya munhla hi hingela vatswali va fanele ku kuitirisa ka kulaya n'wanana wa xisati ku va nga ngheneli ngopfu vavanuna ku tlula mpimo loko tangana ya helomu ka ku alava ku tibasopa na a nga si kuma ku tekwa hambukambe ni ku tirha makunu hi bulu legi hi nga naku ka siku legi ganya munhla na hi rindzela leswaku hi ta bula hi ta tixuxa timhaka leti na wena mungana mungiseti aka bulu gasiku ganya munhla hi famba kala 3 horas ni bulu legi.